0: Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
1: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.
3: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: GB 99.9. Your good vibes.

0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.
1: Mga ka-vibes, naghahanap ka ba ng reliable tools and hardware essentials na magagamit mo para sa home repairs, construction at automotive work? Nako, may good news ako sa inyo dahil ang Inco Tools Depo Lipa ay magbubukas na sa June 8. At ang magandang balita, umuulan ng promo! Kaya naman sugod na sa JP Laurel Highway, Banay-Banay, Lipa City. Meron silang 50% off para sa cordless tools at power tools. 10% off sa hand tools at accessories. Meron din silang buy one take one sa cordless angle grinder sa first 10 customers at marami pang iba. Kaya naman mga ka-vibes, sama-sama na tayong pumunta sa Inco Tools Depo Lipa. Professional tools made affordable.
2: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Yung year-end party namin sa office, doon din yun, sa may bandang Barangay Talisay, sa may Mountain Rock Resort. Ang daming space doon. Talagang perfect siya para sa mga team building at business events.
6: Sa Mountain Rock Resort, Mountain Rock Resort, Barangay Talisay, Lipa City, Batangas. Every celebration becomes extra special. We cater to all occasions and business events, weddings, birthdays, Christmas parties, seminars, conventions, team buildings, at marami pang iba. Book your next event now. Message us on Facebook, Mountain Rock Resort, or contact 0917-866-3733 or email mrrlipa@gmail.com. Mountain Rock Resort. Mountain Rock Resort. We cater to all occasions and business events.
1: Mga ka-vibes, naghahanap ka ba ng reliable tools and hardware essentials na magagamit mo para sa home repairs, construction at automotive work? Nako, may good news ako sa inyo dahil ang Inco Tools Depo Lipa ay magbubukas na sa June 8. At ang magandang balita, umuulan ng promo! Kaya naman sugod na sa JP Laurel Highway, Banay-Banay, Lipa City. Meron silang 50% off para sa cordless tools at power tools. 10% off sa hand tools at accessories. Meron din silang buy one take one sa cordless angle grinder sa first 10 customers at marami pang iba. Kaya naman mga ka-vibes, sama-sama na tayong pumunta sa Inco Tools Depo Lipa. Professional tools made affordable.
0: GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: I have sipon, I have body pain, pag two, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, malleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mga ka-vibes, naghahanap ka ba ng reliable tools and hardware essentials na magagamit mo para sa home repairs, construction, at automotive work? Nako, may good news ako sa inyo dahil ang Inco Tools Depo Lipa ay magbubukas na sa June 8. At ang magandang balita, umuulan ng promo! Kaya naman sugod na sa JP Laurel Highway, Banay-Banay, Lipa City.
5: Meron silang 50% off para sa cordless tools at power tools. 10% off sa hand tools at accessories. Meron din silang buy one take one sa cordless angle grinder sa first 10 customers at marami pang iba. Kaya naman mga ka-vibes, sama-sama na tayong pumunta sa Inco Tools Depo Lipa. Professional tools made affordable.
0: GV99.9. Your good vibes.

0: maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB99.9.
2: Sa bukid, dapat laging palaban kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
3: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas pinagaling pa.
3: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Palaban tayo. Para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
3: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Because

0: 30 years
1: na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.9.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.9!
5: 30 na!
6: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: GV99.9, your good vibes.

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Bossing!
2: Oy, Bossing! Magandang umaga!
1: Bye, guy. Ikaw pinaka-pogi sa buong mundo.
2: Siyempre naman, pogi-pogi yun eh.
1: Pero ikaw na lang natitira sa mundo.
2: Ayaw ko na.
3: Hala? Joke pala yun?

0: nakatanaw ko na.
1: Teka, sino ba siya?
2: Siya ang inyong katandem na walang problem.
3: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
2: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
0: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
2: Makakasama niyo mula 1 PM to 5 PM.
3: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
2: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV99.9. Your good vibes.
4: GV 99.9. Your good vibes.

0: init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB99.9.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
1: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, Mag-Milzeb C Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your
4: doctor. Trentahin na kami!
5: GB99.9 Trentahin na tayo, mga kabay!
6: Trentahin na!
7: Trenta!
8: GB99.9
9: Trentahin na!

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.9.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.9.
5: 30 na!
6: Subukin, dapat laging palaban kasi may araro pang tatapusin, may ani pang hahabulin. Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
7: Time out na naman, may ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. New Alaksan Extra.
6: Wow, mas pinagaling pa.
7: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Palaban tayo para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
7: Ekstra galing para ekstra ka rin. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly.
13: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
14: GV99.9. Your good vibes.

0: GV 99.9.
1: Yay! Good vibes!
2: Sa bukid, dapat laging palaban kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
3: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas pinagaling pa.
3: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Palaban tayo para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
3: Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly.
1: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
9: Parang Gardeng! Parang Gardeng!
10: Ay, parang Efren! Andiyan ka pala!
9: Payag ka! Ikaw ay magaling kumanta!
10: Alay, oo naman, parang Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
9: Pero, bulol ka!
10: Ayaw ko na!
11: Hala! Joke pala yun!

0: Oh, natatanaw ko na.
1: Teka, sino ba siya?
2: Siya, ang inyong katandem na walang problem.
3: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
2: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
0: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
2: Makakasama nyo mula 1 PM to 5 PM.
3: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
2: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV99.9. Your good vibes.
4: GV99.9. Your good vibes. GV99.9. Your good vibes.

0: TV 99.9.
1: Your good vibes.
2: Sa bukid, dapat laging palaban. Kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
3: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas pinagaling pa.
3: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Palaban tayo para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
3: Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: GV 99.9.
8: Yoy, good vibes.
7: Kiko Barako.
9: Oh! Akala nyo wala ako ah. Nagpa-miss lang naman ako. Isang magandang afternoon mga ka-vibes. At kayo ay nakikinig pa rin sa most influential good vibes radio station. Ito po ang GV 99.9, your good vibes. At inyong nakakasama at napapakinggan, ang barakang matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programang Chess Tawanan. Ako, samahan niyo ako sa maghapon mga kabay sa Lunes ngayon. Adi, hanggang alas 5 ng hapon tayo magkakasama-sama. Siyempre naman, na-miss ko kayo. It's a happy weekend, mga kabay. Ah, happy weekend kagad, Lunes pa lang. Sorry naman, kasi excited ako. Lunes pa lang gusto ko weekend na. Pero kamusta ang mga weekend nyo, mga ka-vibes? I hope na napakaganda ng inyong weekend. Nasulit nyo ang mga pahinga. Diba? Lalo na, eto ha, sa mga estudyante. So I hope no na nasulit nyo yung bakasyon nyo dahil ngayong araw, June 8, ang unang araw ng pasukan. O, diba? Kanina nung papasok ako, ramdam ko yung first day of school. Diba? Nakita ko yung iba't ibang eskwelahan na nadaanan ko, ang daming estudyante at ramdam ko ang traffic. Diba? Pahirapan na ba na ko ito ha, sa mga magulang dyan? Pahirapan ba kayo ngayong araw sa pagkumbinse ng mga anak na tapos na ang maliligayang araw? Ayaw bang gumising ng maaga kanina? Nahirapan ba kayo? Bitin ba sa bakasyon ang mga bagets, ang mga chikiting? Diba? Or meron bang mga chikiting, may mga anak ba kayo na ayaw magpaiwan sa eskwela? Oh. Diba ganyan yung karaniwang eksena kapag first day ng school? At alam nyo, normal naman yan. Diba sa mga batang estudyante? Kasi nga, diba nasanay sila sa paglalaro, nasanay sila yung utak nila, na-train nila. Ang galing ng mga bata eh, parang na-train nila na kapag bakasyon, bakasyon mode talaga. Diba? Parang wala kang iisipin at yun po ang masarap sa pagiging bata, diba? Kaya naman, diba, mga kabayos, aminin natin, diba? May mga araw talaga na mapapasabi tayo ng sana estudyante na lang ulit ako. Ay, diba? Yung tipong dati problema mo lang kung may assignment ka, diba? O kaya naman may quiz ka kinabukasan, o kaya kung paano ka makakakuha ng mataas na grade, diba? Dahil alam mo hindi ka nagpapapasok. Pero ngayon, diba? Ngayon nasa adulting ka na, nasa adulting stage ka na, diba? Ang daming bayarin, ang daming responsibilidad, obligasyon, diba? At mga problemang hindi pwedeng umabsent. Hindi pwedeng absent sa mga problema, 'di ba? 'Yun yung problema pagka adulting na, 'di ba? Kaya ngayong araw mga ka-vibes, pag-usapan natin yung mga usapang memories bring back. Di ba? Yung isang mensahe, ano, may nag-message kasi kay Kiko Barako. No, ito nga message sender natin, naku, maraming nga makakarelate. I'm pretty sure. Kasi meron tayo isang message sender na gustong bumalik sa pagiging estudyante dahil ito na nga, nahihirapan daw siya sa adulting. Di ba? Kung ikaw naman ay ikaw man ay pagod sa trabaho ngayon, 'di ba? Medyo burnout na, nalulunod sa bills, o parang gusto mo na lang ulit maranasan ng simpleng buhay bata noon. Samahan mo si Kiko Barako at ito nga yung sabi ng ating message sender. Basahin natin. Sabi niya, "Magandang hapon, DJ Kiko. Itago niyo na lang ako sa pangalang Nico. Habang tumatanda ako, mas naiintindihan ko kung bakit sinasabing mahirap ang buhay ng may responsibilidad. Dati, excited akong graduate at magkaroon ng trabaho at kumita ng sariling pera. Akala ko kapag may sweldo na, magiging masaya na ang lahat. Pero ngayon, halos buwan-buwan kinakapos. May bills, may utang, may mga pangangailangan sa bahay at kung ano-ano pa. Minsan, naiisip ko tuloy, sana estudyante na lang ulit ako. Kahit walang pera noon, parang mas magaan ang pakiramdam. Normal lang po ba itong nararamdaman ko?" Alam mo, Nico, hindi normal. Medyo lang. Siyempre, normal yan. Diba? Normal ang nararamdaman mo, Nico. Kasi nga, nasa adulting stage kay ikaw. Ito yung siguro hulaan ko. Sige, hulaan ko yung edad ni Nico. Hindi siya nagsabi ng edad. Siguro ito ay nasa edad 22, 23, 24. Yan. Nasa adulting stage na siya. Yung tipong iba't ibang responsibilities ay unti-unti nang sumusulyap sa buhay niya. Kaya nasasabi niya na medyo nahihirapan siya. And it's part of adulthood, Nico. No? Kaya naman, pag-uusapan natin yan. Chill ka lang dyan ngayong hapon. Huwag ka mag lala. Sagot ni Kiko Barako ang sagot sa mga katanungan mo, lalo na pagdating sa adulthood. Dahil ako ang iyong adult brother. Ako ang nakatatandang kapatid mo. Anyway, kayo ba mga ka-vibes? Diba? Na-experience nyo rin ba itong sitwasyon ni Nico ng ating message sender na minsan sa buhay adulting, diba? Parang hirap na hirap ka at gusto mo na lang bumalik ka sa pagkabata. Nako, kung oo, makisali ka sa kwentuhan at mag-share ka ng iyong thoughts, comments, reactions. Bukas na ang aming hotline sa 0926-079-8708 o kaya naman mag-message ka sa aming Facebook page na GV99.9FM or mag-live chat ka sa aming online streaming. Online na kami mga ka-vibes, kahit saang lupalop ka ng mundo, kahit na nasa Mars ka pa siguro. Kahit nasa lupalop ka ng mundo, di ba, ay maririnig mo na ang GV99.9 FM, o, di ba? Kaya makisali ka na sa kwentuhan natin. Kwentuhang adulting, kwentuhang childhood memories. Ganon! Anyway, nako, huwag kang bibitaw mga kapabis. Dahil tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan at magbabalik tayo maya-maya lamang. Inyong napapakinggan na kakasama pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programang para sa mga gustong mag-siesta, para sa mga gustong tumawa, para sa mga gustong tumawa habang nasa siesta. Ito po ang Siest Tawanan. Siyempre dito lang yan sa most influential Good Vibes Radio Station. GB 99.9, your Good Vibes.

Thank you.

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Mga ka-vibes, naghahanap ka ba ng reliable tools and hardware essentials na magagamit mo para sa home repairs, construction at automotive work? Nako, may good news ako sa inyo dahil ang Inco Tools Depot Lipa ay magbubukas na sa June 8. At ang magandang balita, umuulan ng promo! Kaya naman sugod na sa JP Laurel Highway, Banay-Banay, Lipa City. Meron silang 50% off para sa cordless tools at power tools. 10% off sa hand tools at accessories. Meron din silang buy one take one sa cordless angle grinder sa first 10 customers at marami pang iba. Kaya naman mga ka-vibes, sama-sama na tayong pumunta sa Inco Tools Depot Lipa. Professional tools made affordable.
2: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: for Southern Luzon. We are GV99.9. Your good vibes.
1: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.
3: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
5: Sarap naman ng merienda. Sana nagbibigay. Parang gutom pa ako. Anyway, ikaw ay nakikinig pa rin sa most influential Good Vibes radio station, GV99.9. Your Good Vibes. At inyong napapakinggan, nakakasama pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programa para sa mga gustong mag-siesta, gustong tumawa, at gustong tumawa habang nag-siesta, siestawanan. At samahan nyo ako, mga ka-vibes, hanggang mamayang alas 5 ng hapon. O, diba? Maghapon na naman tayong magkakasama-sama, magkakakwento-kwentuhan, mga ka-vibes. Anyway, mga ka-vibes, eto na nga, balikan natin yung ating message sender natin na si Nico. No, si Nico na ngayon ay dumaranas ng adulting stage kung saan napapaisip siya, no, na ang sarap na lang palang bumalik sa pagka-estudyante, di ba? Ito yung sinasabi ko nga eh, na kapag bata, gusto mo kagad tumanda, di ba? Pero pag matanda ka na, pag nagkakaedad ka na, parang gusto mo na lang din bumalik sa estudyante dahil na-realize mo ang hirap pala ng buhay. Di ba? Ang dami palang responsibilidad na hindi alam ng mga bata. Katulad ng sinabi ni Kuya Ruel, sabi niya, "Yes, ako rin, DJ Kiko." Sabi niya nga dito, SJ. Hindi na po ako SJ, Kuya Ruel. Mukha lang po akong student jock. Pero DJ na ako. So sabi niya, "Yes, ako rin, DJ Kiko. Pagod na rin ako sa mga kasama kong guard. Hirap din ako. Hirap din ako, adult also." O, di ba? Ganyan talaga. Kuya Ruel, may tanong ako. Sabi mo, mahirap yung hirap ka na sa mga kasama mong guard. Bakit? Binabanda yung kariban nila lagi. Bawat kilos mo ba? Binabanda yan. Kinakapkapan kariban nila. Biro lang, Kuya Ruel. Pero hindi, di ba? Totoo naman, mga ka-vibes, di ba? Sa totoo lang, hindi nag-iisa tong si Nico, di ba? Hindi ka nag-iisa, Nico, sa mga taong gustong bumalik sa pagka-estudyante. Kahit si Kiko Barako, minsan napapaisip ako, sana estudyante na lang ako para araw-araw may baon. Di ba? Maraming adult ngayon, sa totoo lang, ang may parehong sitwasyon, may parehong ganyang iniisip, no, Nico. No, noong estudyante tayo kasi, gusto natin tumanda agad, di ba? Totoo yan, talagang pagbata gusto mo tumanda. Excited kang magkaroon ng sarili mong pera kasi nakikita mo yung mga tao sa paligid mo na may pera, nabibili nila yung gusto mo. Ay, gusto nila, di ba? Nabibili nila yung pagkain na gusto nila, yung mga bagay na gusto nila, di ba? Nakikita natin yun as a child, bilang bata. Di ba? Tapos meron silang sariling desisyon. Gusto nilang pumunta sa ganito, makakapunta sila. Gusto nilang umalis, makakaalis sila, di ba? Meron din silang sariling buhay. Di ba? Bahala kayo, ito ako, gusto kong gawin to. Bahala kayo, dyan kayo, dito ako. Di ba? May ganun. Kaya very excited tayo nung tayo ay estudyante pa dahil sa mga nakikita rin natin. Di ba? Pero, eto na, nung dumating na tayo doon sa totoong realidad, sa totoong mundo, di ba? Saka natin na-realize na hindi pala ganun kalaya ang mga adult. Di ba? Meron palang presyo ang kalayaan, di ba? Sa, lalo sa bansa natin ngayon, sa mundo natin ngayon, sa sitwasyon ng lipunan natin ngayon, di ba? Na lahat halos may bayad. Di ba? Parang hindi mo magagawa rin pala yung gusto mo nang walang kapalit. Di ba? Nang walang kapalit na pera. Di ba? Hindi ka makakapag-travel kung wala kang pera. Hindi ka makakakain ng gusto mo kung wala kang pera. Di ba? Something like that. Kaya at some point, no, tayong mga adult, medyo, iisip natin sana pala bata na lang.

pamilya mo. Marami tayo. Kasama po ako, no? Kasama si Kiko Barako sa mga ganyang iniisip. Kasama si Kuya Ruel, 'di ba? Na iniisip niya ang sarap maging estudyante. Ito, basahin pa natin 'yung ibang texter. Sabi oh ni 1432. Totoo 'yan. Dati reklamo ko assignment, ngayon electric bill na. 'Di ba? Totoo naman. Dati ang reklamo mo paano kang magdo-drawing ng aso. 'Di ba? Ngayon ang inireklamo mo, paano mo idodrawing yung electric bill na gusto mo? Di ba? Sabi ni 5678, nung estudyante ako, gusto kong magtrabaho. Ngayon may trabaho na ako, gusto kong matulog buong araw. Exactly to the point. Di ba? Parang yung wala ka pang ano, hindi pa nagsisimula yung araw mo, inaantok ka na. Gusto mo na lang nakahilata, di ba? At sabi ni 2201, adulting is a trap. Walang nagsabi gaano kahirap. Totoo yan. Diba? Yun nga kasi, hindi sinabi ng mga matatanda sa mga bata kung gaano po kahirap ang buhay ng isang adult. Diba? Kasi, bilang bata or bilang matanda, ayaw nating i-ruin yung childhood nila. Diba? Gusto lang natin na enjoy nila yung buhay. Pero pag nagkakaisip na yung bata, diba? Nagti-teenager na. Diba? Maraming magulang ano sinasabi, enjoyin mo yan. 'Di ba? Kasi pag dumating ka sa punto na medyo nag-a-adulting ka na, hindi mo na magagawa 'yan, 'di ba? Doon natin unti-unting pinaparealize, no? Ito sabi ni 8917, mas masaya noon kahit baon lang ang iniisip. Totoo. 'Di ba? Masaya na ang bata, yung mga estudyante, 'di ba? Magkaroon ng bigyan mo lang ng barya, 'di ba? May tuwa-tuwa na sila. Makakabili na sila ng gusto nila, di ba? Kaya masarap maging bata kasi wala tayong iniisip na bills. Kaya yung mga, alam mo, Nico, sa ating message sender na si Nico, no? Eh, again, your feelings are valid. Totoo, normal yan. Pero what you can do right now, as of the moment, is habang nagre-reflect ka, no, na gusto mong maging bumalik sa pagkabata or gusto mo estudyante ka na lang ulit, no, ang magandang gawin siguro niyan is tignan mo na rin kung gaano na rin ba kalayo yung narating mo. Diba? I'm pretty sure marami ka nang na-experience kung ikaw ay nasa 23, 24, 25, 'di ba? Na nagulang. I'm pretty sure marami-rami ka nang marami-rami ka na ring tawag doon na experience. And 'yun ang tingnan mo, 'yun yung mahalagang tingnan mo kung paano mo na survive ang lahat. And by looking on those things, by looking back sa mga past experiences mo, marirealize mo na may sense ang pagiging adult. 'Di ba? Sense naman pala. May nakikita mo yung purpose mo bilang adult. Although, I'm not saying, Nico, no, na baliwalain mo yung childhood memories mo. Keep it. Keep it, no, yung kung meron kang happy childhood memory, keep it, no, hanggang sa pagtanda mo, itabi mo yan. Kasi masarap balik-balikan yung isang alaala, no, na masaya, no, na walang problema. Sa, lalo na, kapag nasa panahon ka ng buhay mo na marami kang iniisip na problema. Oh, 'di ba? Kayo ba mga ka-vibes, paano nyo ba hinaharap ang buhay adult thing, adulting? Nako, pwede nyo nga i-share yan kay Kiko Barako. I-text nyo na ako sa 0926-079-8708. O kaya naman, mag-live chat kayo dito sa aming online streaming na gv999.live. Pumunta lang kayo sa Facebook page namin. Nandun yung link. I-click nyo yung link at didiretso kayo sa live streaming namin. Or, again, pumunta kayo sa gv999.live. Pwede rin mag-message sa aming Facebook page, mag-chat kayo ron, at babasahin ko yan maya-maya. Ang aming Facebook page ay gv99.9 FM. O siya mga ka-vibes, nako! Huwag kayong alis ha, dahil magkakwentuhan pa tayo hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Inyong nakakasama at napapakinggan ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programang para sa mga gustong mag-siesta, para sa mga gustong tumawa, at para sa mga gustong tumawa habang nag-siesta, siestawanan. Siyempre dito lang yan sa most influential Good Vibes Radio Station, GV99.9, your Good Vibes.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Nakaradyo ka pa ba?
2: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
3: Uy! Baka Kiko yan!
1: Baka Kiko Barako yan!
4: Kiko! Kiko!
5: Kiko Barako! Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station, GV 99.9, your good vibe.
6: I have sipon, I have body pain, pag two, pwedeng flu. Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
7: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
10: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
11: Ay, pisa-pisan.
12: Ah, pisa, bakit?
11: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
12: Urma, pisan. Forma habol ko yung crush ko.
11: Pero, di ko nahihinto.
13: Ayaw ko na.
1: Hala? Joke pala yun.
5: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
14: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinakamaboritong tambayan on air.
5: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
14: Opaka-OA mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
5: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9.
1: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
15: This is Barkada Vibes!
16: Barkada Vibes!
1: Barkada Vibes!
14: This is Barkada Vibes with DJ Robby.

0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.
1: I have sipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
5: Hi, nako ka vibes. Huwag ka na makipagtalo kung ayaw maniwala sa'yo. Hayaan mo na siya. Hayaan mo siya. Ganun talaga, hayaan mo siya, ka-vibes. Bahala siya sa buhay niya. May sarili siyang paniniwala at paninindigan. Hayaan mo siya. Anyway, ikaw ay nakikinig pa rin sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9. Your good vibes at inyong nakakasama at napapakinggan pa rin ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang para sa mga gustong mag-siesta, gustong tumawa, at gustong tumawa habang nag-siesta. Siesta, wana. Ako, samahan nyo ako mga ka-vibes hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Katulad ni Papa Pisa, samahan niya ako hanggang mamayang alas 5. Magandang hapon sa iyo, Papa P. Happy weekend.
6: Weekend.
5: Ay, weekend na ba?
6: Weekend agad.
5: Ay, sorry. Akala lang weekend na.
6: Weekdays pa lang. Kasi mula na ng weekday.
5: Hindi, happy Monday pala. Sorry, happy Monday.
6: Anyway, gusto ko lang batiin mga ka-vibes natin. Magandang afternoon sa inyo, sa mga nakikinig dyan, online man or sa radio.
5: Oh, yan. Oh, sige.
6: Yun,
5: oh ano, DJ Robby, meron?
6: DJ Robby talaga.
5: Ito kanina pa to.
6: Kaya nga eh. Ano ba pinaglalaban mo, DJ Robby?
5: Alam mo, patindi ng patindi to si DJ Robby. Katabi na ako, di pa ako naririnig.
6: Kaya nga eh. Naputol-tuloy yung bati ko.
5: Oh, sige. Oh, ano, magandang
6: hap. Binabati kayo mga kabayos natin nakikinig dyan, no? Sa San Man, sa online or sa radio, no? Shoutout sa inyo, no? Magandang hapon at kung nagsisiesta kayo, sumahan nyo kami ni DJ Kiko Barako.
5: Yes, ayan. Magandang hapon sa inyo. Anyway, so eto na nga, Papa P. Pinag-uusapan natin na yung ating message sender, mm-hmm, no, na si Nico.
6: Oo nga, naririnig ko kanina. Parang relate ako sa mga
5: diba,
6: dinet ni Nico na
5: kasi
6: yun.
5: Kasi adulting eh. Diba? Gusto, parang
6: napag-usapan na natin yun eh.
5: Oo, diba? Parang
6: lately.
5: Oo, na parang ganon. Ang sarap maging estudyante, di ba? Na parang at some point of your life, sasabihin mo, minsan gusto ko maging estudyante na lang.
6: Oo.
5: Di ba?
6: Alam mo, DJ Kiko, ganyan minsan yung thinking ko eh. Sabi ko, parang ang sarap nga maging estudyante na lang ulit. Pero alam mo, imposible yung mangyari na yun eh. Kasi, syempre, paranda na tayo.
5: Oo, hindi naman tayo bumabata, di ba?
6: Tapos may mga priorities na tayo na kailangan natin gawin.
5: Correct. Yun. May so, responsibilities.
6: Kumbaga, nakakamiss lang talaga maging estudyante. Like, nakikita mo sa daan, di ba?
5: Correct.
6: So, wala kang pinaproblemang bills, wala kang pinaproblemang bayarin kung saan-saan.
5: Correct, diba? Ang pinaproblema mo, assignment, quiz,
6: problema mo, assignment,
5: project,
6: quiz kinabukasan,
5: diba?
6: Yung bunot na nilagay sa bag.
5: Oh. O kaya yung yung tipak ng bato nasa bag.
6: O kaya yung yung floor wax, inuwi nung kaklase mo.
5: Oo, diba?
6: Ganun.
5: Nagaling sa PTA.
6: Yung mga ganun na yung problema dati, no? DJ Kiko.
5: Napaka petty ng problema ng estudyante. Pero yun nga eh, hindi kasi nakikita ng bawat estudyante, mm-hmm, yung responsibilities ng adult. No, kaya nasasabi nila, no, at nasasabi natin noon na sana matanda na lang ako para lahat ng gusto ko magagawa ko. Diba? Kasi hindi natin nakikita yung responsibility.
6: Oo, pero ngayon, na-realize ko, mahirap pala na when you're growing up, kasi dumarami yung responsibilities mo, yung kailangan mong gawin to improve yourself. Basta marami. So, pero nakaka-pressure na nakaka-burnout.
5: Nakaka-overwhelm.
6: Pero, diba? Alam mo yun, you have dreams eh.
5: Oo.
6: So, kailangan mo talagang mag-pursige.
5: Correct.
6: Ganun. Siyempre, in a good way, siyempre masaya ka pa rin. Kailangan masaya ka pa rin. Feel ka pa rin. Ganun, para hindi ka totally ma-burnout ng gusto.
5: Correct. Tsaka alam nyo, ito kasi yan eh. Ngayon kasi, tayong, pag nasa adulting ka na, diba, doon mo talaga nararamdaman yung challenges.
6: Oo.
5: Diba? Kasi nung bata ka, you never experience rejections.
6: Mm-hmm.
5: Ngayong nasa adulting ka, ang daming rejections. Diba? Oo. Job hunt. Diba? Nag-a-apply ka sa trabaho, nare-reject ka, hindi naman agad hired. Diba? O, tapos, may gusto kang gawin, hindi mo nagawa, failure. Diba? Ang dami.
6: Sa rides, may mga rejections.
5: Oh, diba?
6: Bawal ka dyan, pambata yan. Para mga
5: correct,
6: ganun,
5: diba? Hindi mo na, sir, 5'7 ka, sir. Pang kids lang yan.
6: Oo, diba? Para mga ganun.
5: Diba? May mga ganun. Diba? At some point, meron tayong, nagbabago yung, ano, nagbabago yung responsibility. Diba? Kapag sa mga ganyan.
6: Ikaw ba na may miss mo bang maging estudyante?
5: Oo, ako, ang daming beses na sinasabi ko.
6: Oo, na may miss mo yung estudyante?
5: Ibang usapan yan. Napaisip ako doon.
6: Sorry.
5: Napaisip ako doon. Pero at least ako, namimiss ko lang sila. Kasi namimiss ko, halimbawa, namimiss ko magturo. Pero ako, hindi ako yung tipo ng tao magsasabing masarap yung estudyante.
6: Oy!
5: Ayun, katabi ko rito, may nagsasabi kanina.
6: Kanina pa yung imig na imig.
5: Oo nga.
6: Oo.
5: Oh, tignan mo, umiimik siya ngayon. Gusto mo ibigay ko yung microphone sa'yo.
6: Bigay mo ka ng microphone yan.
5: Diba? Pero again, yun nga, no? At ang daming beses na sinabi ko to sa sarili ko na ang sarap maging estudyante, yung tipong kahit magising ka ng tanghali.
6: Oo.
5: Diba? Ngayon kasi pag adulting ka.
6: Oo, ngayon, babatuhin ka na ng kawali pag gumising ka ng tanghali.
5: Oo, diba? Mamumura ka na ng magulang mo.
6: Mamumura ka ng magulang mo, ng asawa mo, ng nakakatandang kapatid mo.
5: Lalo na pag may, ito sa mga kabibs natin na magulang na dyan, diba? Yung mga parents dyan. I'm pretty sure ito, makaka-relate kayo. Kapag nasa adulting na kayo, nandun na kayo sa stage na meron kayong anak, sobrang hirap na pong humanap ng tulong. As in. Diba? Nandun na yung responsibility na yung anak mo nagigising ng alas 4 ng madaling araw, tapos ikaw wala kang choice kundi kalaruin siya.
6: Padidensya,
5: diba? Diba? Mabuti sana kung halimbawa,
6: palitan ng diaper.
5: Mabuti sana kung ganyan lang, tapos matutulog na. Eh, hindi, naglalaro.
6: Ayun lang.
5: Diba, may mga
6: laro
5: bata.
6: Ka din.
5: Oo, diba, may mga bata na gising na gising, active na active, alas 4 ng madaling araw. Diba? Tapos, sasabihin na lang magulang, papaano ko na lang, papadedehin ko na lang, diba? Papadedehin ko na lang na ano, na tawag doon, makakatulog na. Eh, hindi.
6: Mm-hmm.
5: Diba? May mga ganun eh. Katulad neto ni Miss Mary Chris ng KM Lomi House
6: NT3. Oy, KM Lomi House.
5: Oy, KM Bekenemen. Magme-merienda na, oh.
6: Miss naman si KM.
5: 2:47, 13 minutes before 3 p.m. bago magmerienda.
6: Napakasarap ng barbecue ng KM.
5: Ay, oo. Feeling ko bibigyan tayo ng
6: That's
5: barbecue.
6: That's the best barbecue.
5: Feeling ko. Nangangamoy barbecue. Yung usok mula dun sa bulbok-lipa na nga.
6: Dito. Grabe, ang layo nun.
5: Grabe talaga. Ganun, kaya naman.
6: Ganun kasarap yung barbecue ng KM.
5: Ganun kasarap, ganun katindi. Nako, kaya mga ka-vibes, no? Eh, kung gusto nyo ng mga ulam, yes, ng mga lomi, gisado, tostado, nako, sa KM Lomi House and Eatery, Bulbok, Lipa City po sila. Pwede kayong mag-message sa kanilang Facebook page or pwede nyo silang i-message sa 0905-660-3046. At nagpapa-shoutout nga pala yung ito si Miss Mary Chris Dasig. Sabi niya, pa-shoutout naman Kiko Barako sa dalawa kong anak Carlos and Camille Dasig.
6: Shoutout sa inyo.
5: Oy, magandang hapon.
6: Magandang hapon.
5: Shoutout namin ang lagay.
6: Huwag gano'n.
5: Joke lang. Good vibes sa'yo rito. Magandang hapon.
6: Anyway, DJ Kiko, may iba tayo. Siyempre, usapan estudyante tayo. Gusto ko lang tanongin sa'yo. Paano mo malalaman kung estudyante ay mayaman?
5: Kapag yung yaya yung nag-aaral.
6: Hindi.
5: Ay, mali. Oh,
6: kapag sige. 100 pesos yung baon niya.
5: Ay, 100 pesos.
6: Oo.
5: So, mayaman pala ako nun.
6: Mayaman ka nun. O, ito naman. Paano mo malalaman kung mahirap yung estudyante?
5: Paano O, sige. Si Red, paano?
6: Paano? 29 lang yung kanya.
5: Bakit? 29 balisong.
6: Hindi pesos eh. Balisong.
5: 29 kutsilyo pala. tawag doon na nanunutok. Tapos sasabihin, oy, pingin lima.
6: Ay, huwag nyo gagawin. Huwag niyong gagawin yung mga kabayan.
5: Bawal yan. Huwag daw, huwag niyong gagawin yung mangikil sa kaklase ng
6: oy,
5: 5 piso.
6: Parang kinikilala akong ganun.
5: Ay nako, huwag na nating banggitin. Huwag na natin...
6: Huwag na natin banggitin. Kusa na siya magsabi.
5: Oo. Hayaan mo na lang sabihin niya sa 6 to 9 PM.
6: Sino ba may programa ng 6 to 9 PM?
5: Malay ko.
6: Grabe.
5: Ay, nako.
6: Uso pala mo, yun sa ano.
5: Oo nga. No. Alam mo, pero nakakamiss yung ano, yung mga ganong moment. Mm-hmm. Yung ganong moment ng estudyante na very innocent. Mm-hmm. Diba? Na parang...
6: ginagamit them, kasi yung tangkad niya sa
5: pangingin. Diba? Eh. For them, ano lang yon, laro-laro lang sa kanila, biro-biro niya lang yon. Pero hindi niya alam yung hiningian niya. Isang linggong pinag-ipunan yung 10 piso, diba?
6: Kaya nga eh. Oo, kaya pamasahe pa uwi, diba?
5: Kaya nga, diba? Ay, nako. Alam mo, hayaan na natin sila. Pero ang maganda talaga dyan is, may mga moments na ganun eh. Yung mga estudyante. Yun yung namimiss ng adult. Mm-hmm. Diba? Yung mga moment na may freedom ka pa. Kahit pa paano. Kasi pag adult ka na, wala ka na ganong freedom.
6: Kaya nga eh. Diba? Hindi na tayo manikil eh.
5: Oo.
6: Hindi niya magawa sa atin yun.
5: Oo. Eh wala, babardagulin
6: siya. Subukan niya.
5: Diba? Ito sabi ni Kuya Ruel, sabi niya, mga pasaway lang naman DJ Kiko, ayaw sumunod sa officer. O ito yung sa mga kasama niyang guard. Na sinasabi niya, no, na... part na pagiging mahirap ng adult is yung may mga kasamahan ka na ayaw sumunod, mm-hmm. 'di ba? Minsan nahihirapan. Yun, doon papasok yung responsibility. 'Di ba? Na kailangan at some point kailangan meron kang alam mong may responsibilidad ka. Let's say for example, yun nga, officer ka, 'di ba? At may responsibilidad ka doon sa mga mas mababa sa iyo, 'di ba? So mahirap yung ganung sitwasyon kasi kailangan mo siyang gamitan ng authority at some point humility. Mm. 'Di ba? Ang hirap balansehin sa akin ang hirap po balansehin kung kailan ka ba dapat authoritative at kailan ka dapat humble.
6: Oo.
5: 'Di ba? Ang hirap po balansehin nun. Kasi pag masyado kang authoritative, magkakaroon ng resistance.
6: Oo.
5: 'Di ba? Pag masyado ka namang mabait or humbled, 'di ba? Aabusuhin ka naman, 'di ba? Kaya 'yun yung mga talagang ano eh, yung pagiging bata, sobrang namimiss ng mga adult yan. Ito sabi ni 4419.
6: Oh, yan sinabi niya.
5: Sabi niya, namimiss ko yung panahon na nanay ko pa nag-iisip ng uulam.
6: Ay, oo. Diba? Isa rin yan.
5: Totoo.
6: Ngayon, napakahirap mag-isip ng ulam pang araw-araw.
5: Kayo nga lang ng jowa mo, saan kayo kakain? Hindi na kayo nagkakaintindihan
6: Pag sinabing kahit saan, pag sinabi ko dun, nagagalit.
5: Oo,
6: diba? Dun, diba?
5: Pagka sinabi mong pag sinabi mo, saan tayo kakain? Tara, kain tayo sa KM.
6: Parang kanina lang, may nagtanong sa akin, diba? Sabi ko, may kanin dun sa bilihan dun. Tinapay.
5: Sasabihin, hindi, magtitinapay na lang ako. Diba? Ayoko pala. Diba, may
6: pa.
5: Ganun. Oh. So, ang hirap talagang ispilingin. Diba? Kaya, again, totoo yung sinabi ni 4419. Sobrang nakakamiss, no? Na yung, ang nag-aasikas, may nag-aasikas sa'yo, diba?
6: Nakakamiss talaga.
5: Oo, kasi pag adulting na, wala na mag-aasikas sa'yo.
6: Wala na, asikasuin mo sarili mo.
5: Oo, alang ang paliguan ka pa ng nanay mo.
6: Oh, diba? Hindi nakita yung
5: diba?
6: Mga kinatago mo dyan kung ano-ano.
5: Diba? Mga tinatago-tago mong hindi na nga makita, tinatago mo pa. Diba? Anyway, nako kayo mga ka-vibes. Paano nyo ba inaharap o kumbaga nilalampasan itong adulting na yan? Nako, pwede nyo pa rin i-share yan sa amin ni Papa P. Sa aming hotline 0926-079-8708 o kaya naman sa aming
6: Facebook page sa GV99.9 FM or sa ating online streaming na GV999.live.
5: Correct. Nako, kung hindi nyo matandaan yung aming link ng online streaming, nasa Facebook page namin yan, kabagay sa ka-featured post doon. I-click nyo yung link na yon, dediretso kayo sa GV999.live at mapapakinggan nyo na kami buong araw, saan man sa mundo. Wow!
6: Tsaka mapapakinggan nyo na yung 6 to 9 na nangikil.
5: Yes, yan. Mapapakinggan nyo na yan maya-maya.
6: Huwag kayong magpapanikil sa kanya.
5: Anyway, naku mga ka-vibes, tuloy muna natin ang tugtugan na nakakasama at napapakinggan nyo pa rin. Ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako kasama si
6: the one and only Papa P.
5: Siyempre, ito po ang programang para sa mga gustong mag-siesta, para sa mga gustong tumawa, at para sa mga gustong tumawa habang nag-siesta. Siesta Wanan dito sa most influential Good Vibes Radio Station, GV 99.9,
6: your good vibes.

0: WGV 99.9.
1: Your good vibes.
0: The 3 o'clock prayer. The hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us all together pray the 3 o'clock prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, I trust in you.
2: Patagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: In need of quality healthcare close to home? LipaMedics Medical Center. From comprehensive medical services including cardiology, pediatrics, and surgery to top-notch ancillary services like diagnostic imaging and laboratory tests, we've got you covered. Visit us at JP Laurel Highway, Balintawak, Lipa City, Batangas, or call us at 043-756-2342. For more details, check out our Facebook page, LipaMedics Medical Center, or visit our website, lipamedics.com. LipaMedics Medical Center.
6: Hoy, mga ka-vibes! Ito na nga ang balita. Meron ako magandang balita sa inyo. Anong date ngayon? Anong date ngayon? June 8. O, alam nyo ba, mga ka-vibes? Kanina lang, dyan sa may JP Laurel Highway, Banay-Banay. Barangay Banay-Banay, sa may tapat po ng BF Homes. Yan. Nandiyan po ang Inco Tools Depo Lipa. Ang isa sa pinakamalaking depo, no, sa bansa. Ay, nandiyan na po. Kanina bukas, nandiyan ako kasama ko si DJ Joey Boy. O, di ba? At eto, mga ka-vibes, grabe. Ako mismo ang naka-witness, naka-experience. Umuulan sila ng promo. Si Papa Pinga nakabili pa ng ano eh, nakabili pa ng tools para sa kanyang motor. O, di ba? Kaya kung ako sa inyo, mga ka-vibes, ngayong araw, may alas 3 pa lang, may oras pa, pumunta na kayo ron. Dito lang po yan, ha, sa may Banay-Banay, JP Laurel Highway, Banay-Banay, sa tapat po ng BF Homes. Yan, nandun po ang Inco Tools Depo Lipa at nag-o-offer po sila ng napakalaking discount. Akalain mo, meron silang 50% off sa mga cordless tools at power tools. Meron din silang 10% off sa hand tools at sa mga accessories. O, di ba? At kanina, naku, may maswerteng 10 customera ang naka-purchase ng buy one, take one na cordless angle grinder. Naku, kung hindi nyo inabutan yan, huwag kayong mag-alala. Sobrang affordable pa ngayong hapon, mga ka-vibes. Kaya pumunta na kayo sa Inco Tools Depo Lipa. Daan po ulit yon sa may JP Laurel Highway, sa may tapat po ng BF Home, sa may Banay-Banay. Okay? Kasi dalawa yung Inco Tools, mga ka-vibes. Yung pinakamalaki po dun sa tapat ng BF Home. So, di ba? Anyway, nako, mga ka-vibes, kung ako sa inyo, pumunta na kayo roon. Dahil nandun po ang umuulan na mga discount at promo at ang daming tao kanina nung pumunta ako. As in, mga ka-vibes. Kaya ma-e-enjoy lalo na, ha? Ito, ha? Makinig. Lalo na magpa-Father's Day, gusto nyo ng regalo sa mga tatay, nako, that is the perfect gift para sa mga tatay. I'm pretty sure gugustuhin nila ang mga power tools dahil mas magpapadali yon ng buhay nila sa mga sa bahay, 'di ba? Sa farming o kahit saan pa sa construction, 'di ba? Kaya naman so good na mga ka-vibes. Again, ito po ang Inco Tools di po lipa, professional tools made affordable. Napapakinggan niyo pa rin Kiko Barako sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your good vibes.
7: Mga ka-vibes, naghahanap ka ba ng reliable tools and hardware essentials na magagamit mo para sa home repairs, construction at automotive work? Nako, may good news ako sa inyo dahil ang Inco Tools Depot Lipa ay magbubukas na sa June 8. At ang magandang balita, umuulan ng promo! Kaya naman sugod na sa JP Laurel Highway, Banay-Banay, Lipa City. Meron silang 50% off para sa cordless tools at power tools. 10% off sa hand tools at accessories. Meron din silang buy one take one sa cordless angle grinder sa first 10 customers at marami pang iba. Kaya naman mga ka-vibes, sama-sama na tayong pumunta sa Inco Tools Depo Lipa. Professional tools made affordable.
8: GV 99.9, your good vibes. GV 99.9, your good vibes.

0: high school kid. GV99.9,
1: your good vibes. GV99.9, your good vibes.
2: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kiko Barako! Kiko Barako! Barako! Kiko Barako!
6: Yes, ikaw ay nakikinig pa rin sa most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV99.9, your Good Vibes. At inyong napapakinggan, nakakasama pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programang para sa mga gustong magsiesta, gustong tumawa, at gustong tumawa habang nagsiesta. Ito po ang Siestawanan. Ako, samahan niyo ako sa maghapon, mga ka-vibes, hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Oh, alam niyo, mga ka-vibes, balik tayo sa usapang adulting, 'di ba? Mahirap po talaga 'yan. Balikan natin yung message sender natin sa sini ko, no, na nahihirapan sa kanyang adulting stage dahil siguro na-overwhelm nga siya sa responsibilities, na-overwhelm siya sa mga challenges na dumarating, no. Pero again, what I'm saying kanina pa is it's normal, it's part of life, no. And yun kasi magpapatibay sa'yo bilang isang individual, bilang isang tao, no? At alam nyo, mga ka-vibes, may isang bagay na dapat kasi nating maintindihan, no? Hindi kasi ibig sabihin na gusto mong bumalik sa pagiging estudyante. Ito yan, ha? Hindi porket gusto mong bumalik sa pagkabata o sa pagiging estudyante, mahina ka na. Diba? Madalas, pagod ka lang kaya mo naiisip yan. Diba? Maaring yun nga, overwhelmed ka, maaring burnout ka sa trabaho mo, kaya naiisip mo, sana bata na lang ako, sana estudyante na lang ako. Diba? Kapag sobrang dami ng pressure sa buhay, diba? Natural, hahanapin mo talaga yung, or hahanapin ng isip natin, yung panahon kung kailan mas simple lang ang lahat. Kung kailan walang responsibility. Kung kailan na wala tayong problemang iniisip. 'Di ba? Natural 'yung hahanapin ng utak 'yon. Kaya minsan, no, kapag nakikita natin 'yung mga estudyante na naglalakad pumapasok ng eskwelahan, 'di ba? Niisip natin, 'di ba, minsan buti pa sila, 'yun lang 'yung problema, 'di ba? 'Yung pagpasok araw-araw, 'yung assignment nila, 'di ba? 'Yung project nila, 'yung teacher nilang terror, 'di ba? 'Yun lang iniisip nila. Pero kung tutuusin, kung titignan mo ka vibes, no, ang mga estudyante na yan, meron din sariling laban yan. Diba? Meron din yung sariling challenges na kinakaharap, no? Ang kaibahan lang kasi, yun nga, iba yung level ng problema nila kumpara sa problema natin ngayon, sa level ng problema ng mga adults. Diba? Kasi ang hirap talaga na maging adult, lalo na kapag wala ka pang, syempre, wala ka namang experience on how to be adult, eh. Diba? The life itself will teach you how to be adult. Diba? Wala namang nagturo sa atin, even our parents, hindi tayo tinuruan paano ba maging adult. Diba? Kasi nga, iba-iba ng level, iba-iba ng sitwasyon. Diba? Ito, sabi niya, 6823, pagod lang siguro tayo. Adulting means surviving every month. Yan, totoo yan. Diba? Adulting means surviving every month. Diba? Yung tipong nagsosurvive ka dahil may responsibilidad ka, may kailangan kang buhayin, may kailangan kang pakainin. Diba? And that's adulting. And again, pagod ka lang. Baka pagod ka lang, ka-vibes. So, madalas pagod ka lang. Kaya naiisip mong bumalik na lang sa pagka-estudyante. Pero it doesn't mean you are weak. Diba? Sabi ni 3348, minsan gusto kong mag-reset ng buhay. Kung pwede nga lang talaga, diba? Kung pwede lang talaga mag-reset ng buhay, 3348, kahit ako, ginawa ko na. At dito tinatanong tayo ni Kuya Ruel. Kanina, 'di ba nga, narinig niyo naman si Kiko Baraco yung tungkol sa Inco Tools di po lipa. Dito po 'yan sa may JP Laurela Highway sa may Banay-Banay. Kung bukas daw sila, bukas. Yes, Kuya Ruel, open po sila. Starting today, bukas na po ang Inco Tools Depot Lipa. Yan, sa may Banay-Banay po yan. Anyway, nako, kayo ba mga ka-vibes? Paano nyo ba hinahandle, no?

ma-overthink ako at ma-overwhelm ako sa dami ng isipin, ang sinasabi ko na lang sa sarili ko, okay, relax, take a deep breath, di ba? Hingang malalim, and then, sige, ano ba yung kontrolado at hindi? Isipin mo lang ano yung kontrolado at hindi. Kung kontrolado, mag-isip ng paraan. Kung hindi, hayaan. That's part of life, di ba? That's part of being adult. Diba? Kaminsan, pagka nasa adulthood ka, hindi mo kailangan lahat solohin or hindi mo kailangan solusyonan agad. Minsan, kailangan mo nga lang manahimik lang eh para makapag-isip ka ng tama. Diba? Doon talaga papasok ang realization, reflection, lahat nandoon mga ka-vibes, diba? Kaya kay Nico na ating message sender, again, ang masasabi ko sa iyo is relax lang, no? Take a deep breath, hingang malalim, and then alamin kung ano yung kontrolado at hindi kontrolado. Pagka kontrolado, okay, mag-isip ng solusyon. Pagka hindi, huwag mong isipin gaano. Okay? Lilipas din yan. Diba? Sabi nga ng mga ibang millennial na merong medyo nasa adulthood na, diba? Lilipas din yan. Diba? Huwag problema, huwag mong tambayan. Daanan mo lang. O, diba? Anyway, kayo ba mga ka-vibes? Ano ba ang inyong masasabi dito sa ating adulthood? Naka, pwede pa rin kayong mag-text sa aming hotline katulad ni Kuya Ruel na napakasipag makinig. Salamat, Kuya Ruel. Mag-text lang kayo sa aming hotline 0926-079-8708 o kaya naman mag-live chat kayo sa aming online streaming na gv999.live o kaya naman mga ka-vibes, mag-messaging kayo sa aming Facebook page sa gv99.9 FM. Anyway, naku mga ka-vibes, tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan na tao at mga kwentuhan maya-maya lang. Siyempre, nakakasama na papakinggan mo pa rin ang Barakong Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programa para sa mga gustong mag-siesta, para sa mga gustong tumawa, para sa mga gustong tumawa habang nag-siesta. Ito po ang Siestawanan. Siyempre, dito lang yan sa most influential Good Vibes Radio Station, GV99.9. Your good vibes. At some point, mga ka-vibes, talagang minsan masarap balikan ang ating memories.

0: TV99.9.
1: Your good vibes.
2: Sa bukid, dapat laging palaban. Kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
3: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas pinagaling pa.
3: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Palaban tayo. Para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
3: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Ay, mga ka-vibes, ito na nga. Oh, 'di ba dati nagbibigay ako ng good news kasi merong isang panibagong serbisyong medikal yung paparating sa atin. Oh, ngayon dumating na siya. Oh, alam naman natin, 'di ba? Sa panahon ngayon, dapat bigyan na pansin natin ang ating sarili, lalo na yung kalusugan natin. Diba? At sa pagbibigay ng pansin sa kalusugan, mahalaga po yung may kasamang pag-aalaga. At yan nga po ang hatid sa atin ng Prime Doctors Medical Center Incorporated na ngayon ay bukas na para sa ating lahat, sa ating mga publiko na naghahangad ng serbisyong medikal na may kasamang pag-aalaga. Kaya naman kung gusto nyong bisitahin, gusto nyong magpa-check up, gusto nyong malaman ang inyong kalagayan, ang inyong kalusugan at gusto nyong maramdaman na may alaga, nako, pumunta po kayo sa Prime Doctors Medical Center Incorporated na located po sa Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Kaya naman, nako mga ka-vibes, sama-sama tayong silipin ang mga magaganda at bagong teknolohiya na nagbibigay ng dekalidad na serbisyong medikal sa Prime Doctors Medical Center Incorporated. Bridging health through care. Napapakinggan nyo, Kiko Barako sa most influential Good Vibes radio station. GV99.9, your good vibes.
0: Prime Doctors Medical Center Incorporated.

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Pare, pare, payag ka, maging bumbero ka?
2: Oo naman, pare, para makapagligtas ako ng mga tao.
1: Pero, pamatay apoy mo, water gun!
3: Oo, ayaw ko na.
4: Hala, joke pala yun.
1: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka-vibes?
5: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinakamaboritong tambayan on air.
1: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
5: Opaka-OA na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
1: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GB 99.9.
4: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
6: This is Barkada Vibes!
7: Barkada Vibes!
4: Barkada Vibes!
1: Barkada Vibes!
5: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
8: Kiko Barako! Kiko Barako! Barako! Kiko Barako!
1: Tuloy-tuloy ang iyong pakikinig dito sa most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GB 99.9, your Good Vibes, at inyong nakakasama at napapakinggan ang Barako Matabang na kaya kang ipaglaban, Chico Barako. At ito po ang programang para sa mga gustong magsiesta, gustong tumawa, at gustong tumawa habang nagsiesta. Ito po ang Siesta Tawanan. Ako mga ka-vibes, samahan niyo ako sa maghapon hanggang mamayang alas 5 ng hapon. O mga ka-vibes, ito nga eh. Meron lang ako nga napansin. Alam niyo ba na habang tumatanda tayo, mas naiintindihan natin ang sakripisyo ng mga magulang natin noon. Diba? Napansin niyo ba yun, mga kabayos? Ako napansin ko yan ngayon talaga. Dati akala natin madali lang magbayad ng kuryente. Diba? Dati akala natin yung tubig, yung pagkain, yung renta. Lahat yan parang sisiw lang sa magulang natin. Diba? At some point, hindi natin na papansin kung gaano kahirap yung mga magulang natin, no, sa pagkayod para makaipon ng pambayad ng mga bills. Ngayon, sa pagtanda natin, eto na. Alam na natin kung gaano kahirap pagkasahin yung budget. Diba? Ngayon natin na nasasabi na kinaya ng magulang ko to noon. Diba? At siguro, alam nyo mga ka-vibe, siguro isa na rin yan kung bakit namimiss natin ang pagiging estudyante. Diba? Dahil noon kasi, hindi pa natin pasan yung mga problemang yan. Diba? Hindi pa natin ramdam yung bigat ng problemang yan. Pero isipin natin, eto na nga, lahat ng natutunan natin ngayon eh bahagi rin ng adulthood natin. Diba? Bahagi ng pagkatao natin yan. Diba mga ka-vibes? Lahat ng na-experience natin ngayon at some point, diba? Or na-experience natin in the past, at some point yun yung tumulong sa atin kung paano tayo maging matatag sa buhay. Diba? Lahat yun. Diba? Yung mga responsibilities, yung bigat ng problema, diba? Titignan mo siya, magre-reflect ka, nakaya ko rin pala. The way my parents, diba? Nakaya ko to the way my parents, ganun din, nakaya ko siya. Diba? Parang kumbaga, ano yan eh, na-realize natin dahil sa mga problemang dumaan sa buhay natin at kinaya natin. At sa point, bumilib na rin tayo sa sarili natin. Diba? Kaya nga, mga ka-vibes, no? Yung pagiging yung kagustuhan nating maging bata, normal yan eh. Kasi minsan gusto talaga nating tumakas sa realidad. 'Di ba? Gusto nating tumakas sa bigat na dala ng mundo, 'di ba? Sa bigat ng buhay natin. Minsan gustong-gusto talaga nating tumakas. Kaya mga ka-vibes, no, eh intindihin natin, no, yung mga magulang natin na yan, no. Kung may mga kabataang nakikinig sa akin ngayon, no, lagi niyong tatandaan na hindi po madali ang buhay at hindi ganon kadali ang pagsasakripisyo ng magulang nyo para ibigay ang magandang buhay at kinabukasan para sa inyo. Diba? Kaya ngayon ako lahat yan na-realize ko talaga nung nagkaroon na ako ng sarili kong nagkaroon na ako ng sarili kong pamilya. Doon ko talaga na-realize na hindi pala ganun kasimple yung buhay ng nanay at tatay ko noon. Hindi pala ganun kasimple maging magulang. Diba? Ang dami palang doubts, ang daming what if, diba? Ang daming challenges na darating sa'yo. Kahit na sabihin mo na at some point meron ka namang trabahong regular, diba? Nandiyan pa rin yung bigat ng problema na hindi mo aasahan na ay, dumating itong ganitong problema. Diba? Marami pa rin problema na darating sa'yo na hindi mo maaasahan, na bulag ka talaga, mabubulag ka talaga na parang blind spot, no? Hindi mo siya nakita. Hindi mo siya akalain na darating sa buhay mo. Maraming ganon ka-vibes, no? Na eksena. At lahat yon na mararanasan mo kapag ikaw ay dumating sa adulthood. Kaya naman, ang payo lang ni Kiko Barako, no? Sa mga nagdumaraan sa adulthood or sa adulting, no? Yan, nakakaranas ng adulting, no? Overwhelm. Kapit lang. Kayang-kaya nyo yan. Diba? Tandaan nyo mga ka-vibes, kahit na anong hirap ng buhay, there is always a solution. No? Sabi nga nila, there is always a light at the end of the tunnel. Diba? Laging may liwanag sa dilim. Ganun. Kayo ba mga ka-vibes, paano nyo ba hinaharap itong adulting ninyo? Naku, pwede nyo pa rin i-share yan kay Kiko Barako. I-text nyo sa akin or pwede rin kayong tumawag. Makipagkwentuhan kayo sa akin sa aming hotline na 0926-079-8708 o kaya naman sa aming online streaming na gv999.live o kaya naman sa aming Facebook page na gv99.9fm. Magchat kayo ron at babasahin yan ni Kiko Barako. Anyway, ako mga ka-vibes, tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan. Napapakinggan na kakasama niyo pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako sa programang Shesta Wanan. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV99.9. Your Good Vibes. Tandaan niya mga ka-vibes, kung na-overwhelm na kayo sa adulting, nahihirapan na kayo sa mga problema nyo, tandaan nyo, laging may liwanag sa dilim.

0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.
1: Sa bukid, dapat laging palaban. Kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
2: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas pinagaling pa.
2: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Palaban tayo. Para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
2: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
7: Mga ka-vibes, ikaw ay nakikinig pa rin sa most influential Good Vibes radio station, GV99.9, Your Good Vibes. At inyong napapakinggan at kasakasama pa rin, ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Chess Tawanan. At dumating na nga tayo sa segment natin, mga ka-vibes, na tinatawag nating final thoughts, mga random thoughts, message, at final message para kay sender. Alam nyo, ka-vibes, no? Para kay Nico na ating message sender ngayong hapon, normal yung nararamdaman mo. No? Hindi ka nag-iisa dyan. Maraming tao na tahimik lang pero parehong-pareho ng iniisip mo. No, minsan gusto talaga nating bumalik. Hindi lang dahil gusto nating umatras, no, kundi dahil gusto nating maranasan ulit yung panahon na mas magaan yung lahat. Pero tandaan mo rin ito, Nico. Yung estudyanteng ikaw noon, pinapangarap niyang marating ang lugar kung nasaan ka ngayon. Oo, mahirap. Oo, nakakapagod, nakaka-overwhelm. Pero ibig sabihin din kasi niyan, may mga bagay ka nang nalampasan para marating yung present ikaw. Minsan, gusto nating balikan, hindi talaga yung pagiging estudyante. Ang gusto nating balikan ay yung panahon na mas simple ang buhay. Yung panahon na hindi pa mabigat ang responsibilidad. Yung panahong may sasalo pa sa atin. Sasalo pa sa atin kapag nadadapa tayo. Pero habang iniisip natin yung nakaraan, Nico, sana wag natin kalimutan na may dahilan kung bakit ka narito ngayon. Nandyan ka ngayon sa sitwasyon mo, no? Ang bawat bills na binabayaran mo, bawat overtime na pinapasok mo sa trabaho, bawat problemang nalalampasan mo, lahat ng yun, patunay na lumalaban ka ng totoo sa buhay. Oo, masaya talagang balikan yung mga memories ng pagiging estudyante. Yung mga freedom to do the things that we want. Diba? Pero huwag nating maliitin yung sarili nating version sa present. Dahil ang taong pagod na pagod sa adulting, siya rin yung taong araw-araw bumabangon para harapin ang realidad ng buhay. At hindi biro yun. Hindi madali. Which makes us stronger. Kung sakaling napapasabi ka minsan na sana estudyante na lang ulit ako, walang masama roon. Pero sana pagkatapos mong sabihin yun, ka-vibes, masabi mo rin sa sarili mo na kahit mahirap, kaya ko pa rin. dahil ang tunay na sukatan ng pagtanda ay hindi kung gaano kadami ang problema mo. Hindi sa edad, kundi kung paano ka patuloy na lumalaban kahit na gusto mo nang sumuko. At para naman sa lahat ng mga ka-vibes din natin na nakikinig ngayon, na pagod na sa buhay, overwhelmed sa problema, gusto kong ipaalala itong sa inyong lahat. Hindi man natin maibabalik yung panahon na tayo ay bata pa. Hindi man natin maibabalik yung kahapon. Pero pwede pa rin naman nating pagandahin ang bukas.

o kaya naman mag-message kayo sa aming live streaming sa gv999.live o kaya naman sa aming Facebook page na gv99.9fm. Mga ka-vibes, huwag kayong bibitaw dahil magkakasama-sama pa tayo hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Nakakasama at napapakinggan niyo pa rin ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako sa programang Chef's Tawanan dito lang sa most influential Good Vibes Radio Station GV99.9 Your Good Vibes. Tandaan mga ka-vibes, sa buhay adulting, sometimes you need to take risk. Sometimes you need to risk it all.

0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.
1: Mga ka-vibes, naghahanap ka ba ng reliable tools and hardware essentials na magagamit mo para sa home repairs, construction, at automotive work? Nako, may good news ako sa inyo dahil ang Inco Tools Depot Lipa ay magbubukas na sa June 8. At ang magandang balita, umuulan ng promo! Kaya naman sugod na sa JP Laurel Highway, Banay-Banay, Lipa City. Meron silang 50% off para sa cordless tools at power tools. 10% off sa hand tools at accessories. Meron din silang buy one take one sa cordless angle grinder sa first 10 customers at marami pang iba. Kaya naman mga ka-vibes, sama-sama na tayong pumunta sa Inco Tools Depot Lipa. Professional tools made affordable.
2: In need of quality healthcare close to home? Lipa Medics Medical Center. From comprehensive medical services including cardiology, pediatrics, and surgery to top-notch ancillary services like diagnostic imaging and laboratory tests, we've got you covered. Visit us at JP Laurel Highway, Balintawak, Lipa City, Batangas, or call us at 043-756-2342. For more details, check out our Facebook page, Lipa Medics Medical Center, or visit our website, lipamedics.com. Lipa Medics Medical Center.
3: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yan sa Pajeas Infinity Ads and Print. Pajeas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajeas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajeas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajeas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajeas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajeas Infinity Ads and Print.
1: Tol!
4: Oy, tol!
1: Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng muka.
4: Oo naman, para yung mga idol ko, kamukha ako.
1: Pero, puro pangit lang yung pwede.
5: Ayaw ko na.
6: Hala, joke pala yun.
1: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
7: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
1: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
7: Opaka-oy mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
1: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GV99.9.
6: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
8: This is Barkada Vibes!
5: Barkada Vibes!
6: Barkada Vibes!
1: Barkada Vibes!
7: This is Barkada Vibes with DJ Robbie. Barkada
9: Vibes! Kiko Barako! Kiko Barako! Barako! Kiko Barako!
1: Tuloy-tuloy pa rin ang iyong pakikinig dito sa most influential good vibes radio station. Ito po ang GV99.9, your good vibes. At inyong napapakinggan na kakasama pa rin ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programa para sa mga gusto mag-siesta hanggang sa mga oras na to. Gusto ng tawanan at gusto ng tumawa habang nagsisiesta. Ito po ang siestawanan na siyempre samahan nyo ako hanggang ngayong mag-aalas 5 ng hapon. At mga kababis, gusto lang i-shoutout. Ito na nga. I-shoutout muna natin. Si 8848 sabi niya, nag-message natin, good PM na DJ Kiko. Ang problema ko, di pala alam ni DJ Roby ang car zone ng adventure ni Lolo. Masarap pala patawanin si DJ Roby, sabi niya.
10: Parang masarap si DJ Roby, period.
1: Hindi masarap, alam mo, hindi masarap patawanin si DJ Roby, 8848. Masarap siyang buisitin, try mo.
10: Hindi ko din talaga kasi maintindihan yung sinabi niya nung Friday.
1: Na ano?
10: Let's recall.
1: Oh, sige. Ano ba yung ano mo? Recall? Sige nga eh. Ano ba yung... Oh, sige. Isipin mo kung ano yan. Ano
10: hindi ko na pala maisip.
1: Diba? Kaya, ewan ko, pero 8848, try mo minsan, buisitin si Robby.
10: Wag!
1: Mas mag-enjoy ka.
10: Bawal magmura on air.
1: Tsaka alam mo, 8848, huwag mong pinoproblema si DJ Robby. Matagal lang problema sa buhay ng maraming
10: tao. Hoy, hindi yan totoo. Problema ko din kayo.
1: Anyway, pero speaking of shout out, ito si Kuya Ruel din, sabi, nag-text sa atin, sabi niya, DJ Kiko, sabi niya, sa akin lang ang gusto kong balikan na ay recess, sarap nun pagkakain. Good vibes lang. Masarap naman talagang kumain, Kuya Ruel.
10: Exactly.
1: Diba? Wala talagang sasaya kapag ka-recess.
10: Oo, tsaka sabi ng magulang ko, wag daw tipidin ang sarili pag sa pagkain.
1: Wow, galing sa'yo talaga.
10: Hindi lang ako nakikinig, sa magulang ko, pero yun ang sabi
1: nila.
10: Wow,
1: galing pala talaga sa'yo.
10: Hindi nga ako nakinig. So, hindi pa ako nabe-breakfast kayo.
1: kaya pala ganyan ka. Oh, pero speaking of ano, DJ Robby, eto ha, speaking of pagkain. Eto balita ko, mga ano to eh. Mga lumalantak din to ng pagkain ngayon.
10: Alin?
1: Pulutan. Nakikipag-inuman.
10: Hindi man lang nag-iya, ha?
1: Ay, oo. Alam niyo mga ka-vibes, ha? Eto, may pinapa-shoutout si DJ Joey Boy. Sabi niya, pa-shoutout kay Jerry Magadia and Chupog sa Palogme. Ayan, nako. Sir Jerry Magadia at Pogs Palogme. Eto.
10: Next time po mag-iya
1: kayo. Next time magyakag kayo. Alam niyo, pambato ko si DJ Robby sa barik. Iwinagayway na ni DJ Robby ang bandera ng Batanggenyo sa inuman.
10: Ayaw nga pala, no?
1: Nakita ko kung paano binandera ni Robby ang watawat ng Batangas.
10: Kasi nga hindi tayo magpapatalo.
1: Oh, hindi siya magpapatalo. Alam nyo si DJ Robby, yung siguro meron kami mahigit 10 kainuman, exactly. Tulog na lahat siya, gising pa.
10: Nasa dugo. Nasa dugo.
1: Alam mo, feeling ko ginagawa niyang dextrose yung ano, yung Red Horse.
10: Hoy, alam niyo ba, ka-vibes? Ito lang ha. Sa mga gusto mag-inom dyan this upcoming weekends, kahit medyo malayo pa, magpalagin na lang natin na gusto niyo mag-inom. I-try niyo po yung Red Horse with Tang Grapes. Sobrang sarap. Imagine guys, Red Horse with Tang Grapes. Madami na akong
1: hindi
10: namoodle.
1: Kami naniniwala.
10: Madami na
1: akong namoodle
10: nun.
1: Yung libre ka muna bago ako maniwala.
10: Walang libre-libre, wag nyo na palang itry.
1: Hindi ako naniniwala, diba?
10: Kung sa kailangan pang libre ko kayo, wag nyo nang itry.
1: Hindi kami naniniwala.
10: Hi, pero itry nyo po yun, everyone. Masarap, promise.
1: Uy, hindi nga kami naniniwala. Pasample ka muna.
10: Wag na lang pala.
1: Sobrang kuna.
10: Bakit hindi naman ako? Hoy, alam niyo ba, lagi nilang sinasabi na kuripot daw ako, pero hindi talaga ako naniniwala. Okay, i-justify mo kung bakit ako naging kuripot.
1: Sige, 20 pesos na lang sa tindahan, ayaw mo pambili.
10: Mahal na nga, di.
1: Tingnan mo, sasabihin sa akin, hindi daw siya kuripot, 20 pesos.
10: Ang tawag doon ay pagtitipid.
1: Hindi pagtitipid yun.
10: Ano ba?
1: Panggigipit sa sarili yun.
10: Hindi, pagtitipid lang yun sa akin, everyone. Alam niyo ba ang aking ano, allowance for the week? 300 pesos.
1: Oh, tingnan mo. Tapos mga ka-vibes, eto pa, umuulan na, gusto pa maglakad.
10: Eh, kasi nga 65 yung pamasahe.
1: Oh, tingnan nyo.
10: Di ba ang mahal? Lalakarin ko na lang.
1: Yung 65 pesos mo na pamasahe, kamusta naman yung 130 kung pamasahe? Araw-araw.
10: Mahal pa din, so maglalakad na lang tayo.
1: Oh, di ba? Sabi ko sa inyo mga ka-vibes eh, talagang, eto ha, 8848, sabi ko sa inyo, minsan busitin mo si Robby. Ang saya, tingnan mo.
10: Kayo lang natutuwa, ako nabibisit na ako. Okay, sino may problema? Pag-usapan na natin ang problema ng ibang tao.
1: Sige, ito na nga, DJ Robby. Actually, feeling ko problema mo rin.
10: Actually, wala akong problema.
1: O, talaga.
10: Bukod sa'yo.
1: Matagal mo na akong problema. At hindi,
10: kasama ko sa mga problema ko sa buhay.
1: Pasensya ka. Magtitiis ka hanggang 40 anos ka.
10: Buti na lang ang 40 lang.
1: Pero ito, sige, dahil problema mo rin itong... adulting. Kasi lagi ka, alam mo, every time, ito mga ka-vibes, share ko lang.
10: Wag
1: every time na mag-uusap kami off-air ni DJ Robby about adulting, walang sinabi ito kundi pagod na ako.
10: Hindi naman ako napapagod as in like pagod na pagod sa buhay na para gusto ko na lang talaga mag-RIP.
1: Oh, talaga mag gusto mo mag-RIP at age of 40, di ba?
10: Ibang usapan yun, pero pagod na pagod naman talaga ako sa kakaisip kasi nga, future is inevitable. Di ba? At hindi na, at saka wala tayong ano dyan, hawak at control sa future. Pero yun nga problema ko mga ka-vibes eh. I always focus on the things na I can't
1: hindi
10: control.
1: Hindi mo kontrolado.
10: Well, bago lang naman to sa akin kasi during my college years, my academic years, is I believe in the philosophy of stoicism na you should focus your energy, your thoughts sa mga bagay na kontrolado mo. Rather than sa mga bagay na wala ka naman talaga control at all.
1: Yung so, future, hindi mo kontrolado yun.
10: Oo, like future, hindi ko naman kontrolado yun. So, nagbago lang talaga ako. People change.
1: Wow. At salamat sa pagbabago. Ang ganda ng pagbabago mo.
10: Di ba?
1: Anxiety.
10: Magbago tayo for the worst. Diba? Hindi pala pwede yun.
1: Di ba? Pero again, ito nga, no? Marami talaga nga. Well, actually, sabi ko nga doon kanina sa sender natin, di ba? Hindi naman siya nag-iisa. Di ba? Na ganyan yung thinking, no? Na overwhelm. At some point, parang nag-overthink about adulting. Pero yun nga, hindi kasi na, may mga bagay kasi na hindi natin kontrolado. At kapag alam natin hindi natin kontrolado, don't stress out. Di ba? Huwag natin isipin masyado. Kasi at some point, darating din naman yung solusyon dun eh. Pero kailangan mo lang siyang aksyonan kapag nandun na. Pero hindi mo kailangan, halimbawa, yun nga, yung future. Hindi mo naman alam kung ano mangyayari bukas. Diba? So, bakit mo i-stressin yung sarili mo? Na bakit mo iisipin, ano kaya mangyayari bukas? What if hindi ako makapasok bukas? Or what if, magkasakit ako bukas? Diba?
10: Gumuho ang mundo bukas.
1: Oo, diba? Hindi mo kontrolado yun. So, wag mo na siyang i-stress. Might as well, enjoy the present rather than na
10: present gift.
1: Diba? Oo, present na gift. Actually, the present. Kaya siya tinawag na present.
10: Kasi nga,
1: it's a gift.
10: Diba? You should live for the present.
1: Yes, correct. You should live at the present. Ito pa sabi ni Kuya Ruel, DJ Robby at DJ Kiko, yun bang pulang kabayo na naninipa na inumin? Oo! Red
10: yun.
1: Horse. Red Horse. Diba? Yung taga ang ano, Kuya Ruel.
10: Try mo yun, Kuya Ruel, with Tangri.
1: Alam mo,
10: with
1: Kuya grapes. Ruel, yung huling sumunod sa payo ni DJ Robby, ngayon comatose na.
10: Actually, hindi ko na nga siya kilala eh.
1: Alam mo, Kuya Ruel.
10: Hindi ko na siya nakita.
1: Alam mo, Kuya Ruel, kung susundin mo yung payo niya na ganong inumin, mag-isip-isip ka. Baka hindi ka namin makatext.
10: Hoy, asama na ugali mo. Minsan may sumusunod ng mga payo ko.
1: Oh, ano nangyayari?
10: Hindi lang maganda. Ano yung sumunod sila?
1: Oh, di ba?
10: Chinese lang.
1: yung meron pang isa nang hingi ng payo kay DJ Robby. Oh, nung binigyan ni ng payo ni DJ Robby, nung isang, after one month, nasa Sarian.
10: Cesarian. Akala ko na embalsam. Iba pala yun.
1: O, oh, diba? Tingnan mo. Nakakatakot manghingi ng advice kay Robby.
10: Wait lang, ano ba sabi ng GV Sender? Bakit pag-uusapang i-bounce muna tayo?
1: Hindi yun na nga. So, adulting, di ba?
10: Adulting.
1: Namumblema siya. Kasi nga, at some point of his life, parang sabi niya, gusto niya na lang din maging bata. Kasi feeling niya, or na-overwhelm siya sa dami ng problema.
10: Gusto niya diba? Na uling maging bata.
1: Oh,
10: anyway, speaking of bata.
1: Ba?
10: Wait lang, speaking of bata, binabati po natin lahat ng ating mga listeners. Napapauwi na galing sa kanilang first day of school.
1: Congratulations
10: each and every one of you. Nakapag-survive kayo sa araw na ito, sa first day of school. Sana wala ng second day.
1: Ano? Wala ng second
10: day? Absent.
1: Na-survive niyo yung first day.
10: Nag-drop so, out na ng second
1: day. See you last day ng school.
10: See you last day ng school na. Ganun yung iba eh.
1: Pero ikaw, ikaw DJ Robby, yung adulting na, nandiyan ka na rin naman sa punto ng adulting. Ano bang, at some point ba, meron kang ganun na parang, sana pala, bata na lang ako.
10: Ang iniisip ko lang kasi adultery.
1: Why? Pala? Hoy!
10: Hoy, don't practice adultery each and every one of you.
1: Sige
10: pero ka. Lagi ko namang naiisip yung adulting. Especially right now, na ang ating unang trabaho ay ito na. Oo. Mm. Sana ito na rin. Sana hindi maging hole. Teresa.
1: Sige, itawid mo ngayon yung adlib mo.
10: Hindi, gusto ko kasi mag-venture out pa ng ano, ng trabaho while doing this.
1: Oh, sige, push mo yan. Kaya, ilan pa yung listeners online?
10: 4 million. Ano pa!
1: Ikaw, madlib nun, hindi naman ako.
10: Bakit ako na okay, anyways, let's move on. Yun na nga, ito na nga po yung, ano ba, tapos na tayo ng academic year, saka graduate na tayo, nasa real world na tayo, kumikita na tayo ng ating sariling pera.
1: Oo.
10: Naiisip ko din, what my future would be.
1: Bakit mo iniisip yan?
10: Iniisip ko lang. Wala lang. Gusto ko lang isip.
1: So, na, ini-stress mo yung sarili mo?
10: Hindi ko naman ini-stress ang sarili ko. Pero ito na lang ba ang gusto kong gawin? Hindi naman sa ito na ba? Ito na lang gusto kong gawin
1: may
10: in the future.
1: May reflection ka. Magkakaroon ka ng reflection na ano pa ba yung pwede kong gawin in the future? Mm-hmm. Yeah, well, yan nga. Normal yan. Normal yung man yung ganyan. Lahat naman.
10: Hindi naman ako abnormal.
1: Hindi naman. Mukha lang.
10: Parang medyo nakaka-offend na. Parang ititigil ko na talaga to. Pati pero, yung mga listeners ko din naman, abnormal din naman.
1: Oo, kaya tingnan mo, magkakamukha na kayo siguro.
10: Huwag kang papaugin nyo naman ha.
1: Wow!
10: Kasi akong kamukha nyo.
1: Ay, wag na lang pala. Anyway, sige, basta again, sa akin, normal lang naman no, na at some point gusto nating bumalik sa past, no, bumalik sa dati, bumalik sa pagkabata. Pero again, dapat din
10: bakit
1: natin...
10: Bakit naging normal yun?
1: Normal yun kasi napapagod kang tao at some point, kapag ka bumabalik ka in the past, parang you that's the way to refresh your mind na okay,
10: itama yung mga pagkakamali.
1: Yes, tsaka don't stress out na kasi yung dating ikaw, pinapangarap niya yung ngayong ikaw.
10: Oh.
1: 'Di ba? So yung batang version mo, yung estudyanteng version mo, isipin mo lagi, dati pangarap niya lang yung ikaw na nasa present.
10: Sa bagay, tama diba? Ka naman. So meron ka bang gustong baguhin in the class mo?
1: In the past? Mo? Siguro kung meron man ako.
10: Give me samples.
1: Oh, sige. Ha? Sample. Kumanta.
10: Susuntukin ko na 'to. Press 1 kung susuntukin ko po si Kiko Barako.
1: Hindi, alam mo, kasi kung yun nga, tanong ni DJ Robby kung may gusto akong baguhin in the past. Meron at some point, pero siguro, ano, hindi yung...
10: Saan aspeto ng buhay?
1: Hindi yung sa trabaho, hindi sa career.
10: Hindi sa career?
1: Hindi. Kung gusto kong baguhin man yung... meron man akong gustong baguhin in the past, siguro yung ano, yung pagiging... tawag doon, pagiging hindi ko pagsunod sa magulang.
10: Ah, pasaway ka ng
1: bata. Oo, sobrang pasaway ko ng bata.
10: Halata naman hanggang ngayon.
1: Oo naman. Kahit ngayong asawa ko, nabibisit na minsan sa
10: akin. Ano, usually hindi mo sinusunod sa mga magulang mo?
1: Well, kapag kahalimbawa, tingnan mo ah. Dati, ang hiling lang akong patulogin ng hapon. So, tingnan mo ngayon, ang height ko, ang liit.
10: Alam niyo po ba, sige ko marako yung 3'5".
1: Oy, anong 3'5"? Gusto ko ng 3'5". Pero yung height ko, hindi 3'5". 5'2 naman.
10: Ah, 5'2 ka ba? Parang hindi halata.
1: 5'2 naman. O, diba? Tapos, halimbawa, may mga times din na pagka sinasabi ng magulang ko na yung tipong huwag kang masyadong nagmamadali sa buhay. Mm. Diba? Dati sinasabi nila, masyado ka naman nagmamadali sa tumanda. O ngayon, tingnan mo, nung tumanda na ako, nagka-edad ako, parang...
10: Gusto mo na bumata?
1: Oo, gusto ko na siyang bumata ulit.
10: Ah, ganun pala. Ako wala akong pagkakamali in the past eh.
1: Ah, wala?
10: Perfecto ako.
1: Ah, okay. Sabi mo yan eh, ikaw nga yung nag-holy tinola eh.
10: Mabunay paalala yun.
1: Anyway, nakausap lahat mga kabibs natin. Ano ba ang gusto mong sabihin, DJ Robby?
10: Wala naman mga kabibs.
1: Okay, sa lahat po na mga nakasama ko nila.
10: Ano ba? Mamaya mga kabibs, alas 6 hanggang alas 9 ng gabi, ay makakasama niyo po si DJ Robby sa inyong pinakamaboritong tambayan on air. It's Mercada Vibes with DJ Robby at sabay-sabay po tayong magtawanan, mag-good vibes on, good vibes on.
1: Ano good vibes on?
10: Wala akong maisip na adjective. Sabay-sabay po tayong magtawanan at magkwentuhan sa aking programa.
1: Ayan.
10: Good vibes on.
1: Ayan, mag-good vibes on kayo. Mag 6 to 9 p.m. kayo with DJ Robby after po yan ng Up Up Pilipinas. Anyway, naku sa lahat ng mga kabibs natin nakasama ko kaninang alauna ng hapon hanggang ngayong mag-aalas 5 ng hapon. Oras natin 10 minuto bago sumapit ang alas 5. Maraming salamat po at magkita-kita tayo ulit bukas mga ka-vibes. Same time, same program, same station, 1 to 5 p.m. sa programang para sa mga gustong mag-siesta, para sa mga gustong tumawa, at para sa mga gustong tumawa habang nag-siesta. Ito po ang Siesta Wanan with Kiko Barako. Siyempre, dito lang yan sa most influential Good Vibes Radio Station. Ito po ang GV99.9 Your Good Vibes. At para sa aking bye-bye song, ito mga ka-vibes, sometimes talaga, sometimes, ang sarap-sarap balikan ng mga panahong simple lang ang lahat. Ang sarap balikan na dati.

0: forget you.
1: Nakaradyo ka pa ba?
2: Iba, pag kami.
0: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
0: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Ngunit ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.
8: GV 99.9, your good vibes.
9: Are you drunk or not?

0: What if kalmahan lang natin? Let's go.
1: Dito, masaya lang kahit may lahat na para bang pagkiti lang. May sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trico, Bruno, Nico, Joseph, ay, baka naman, Pablo!

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: GV 99.9.
1: Yar, good vibes.
2: You are listening to DJ Robbie.
3: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 6:21 in the evening, Philippine Standard Time. And right now, kasama nyo na si DJ Robbie sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercada Vibes with DJ Robbie. Mga ka-vibes, happy Monday evening to each and every one of us. Palakpakan natin ang ating mga sarili, oo. Hindi ko din alam kung bakit ko kayo pinapapalakpak. Pero dahil Monday na nga po mga ka-vibes, panahon na uli para tayo ay magtrabaho, magbanat ng buto, at kumayod para sa ating pamilya at para sa ating mga sarili. Tapos na ang ating maliligayang araw mga ka-vibes, panahon na para tumayo at magbanat ng buto. Anyways, how was your weekends, mga ka-vibes? Ano ba ang inyong mga ginawa this weekend? Well, si DJ Robbie po ang ating tatanungin. Di ba na-promise ako sa inyo na i-date ko ang aking sarili? Well, ladies and gentlemen, hindi siya natuloy. Hindi po siya natuloy dahil tinabad ako. Kasi alam nyo, mga ka-vibes, during weekends naman talaga, wala talaga akong ginagawa usually. Pero I wanted to be productive kasi eh. And I wanna venture out. Gusto kong lumabas at kilalanin ang aking sarili ng lubusan. Pero hindi po nagtagumpay si DJ Robbie sa kanyang plano sa buhay. Siya ay nadalaw ng katamaran. At wag niyo po akong gagayanin. Kaya naman mga ka-vibes, kung ano man po ang inyong nagawa this weekend, eh please let me know. Mag-message lamang po kayo sa aming hotline number. It's 0926-079-8708. Okay naman sa aming official Facebook account. It's GV99.9 FM. And mga ka-vibes, kung gusto naman pong makasama ang inyong mga pinakapaboritong DJs 24/7, ay pwedeng-pwede na po yan through our online streaming platform. Maaari nyo po bisitahin ang aming official Facebook account na GV99.9 FM at ang lagay doon ang isang link na kung saan pipindutin nyo na lamang mga ka-vibes ay mariri-redirect na kayo sa aming online streaming platform. Napakadali at napakadali ng buhay mga ka-vibes. Huwag nyo na pong pahirapan ang inyong mga sarili. Anyways, araw natin ngayon, it's June 8, 2026, unang araw po ng pasukan para sa ating mga chikiting, para sa ating mga kabataan. Kumusta na ba, misis? Kumare, kumusta na ba, misis, ang iyong anak? Kumusta ba ang iyong first day of school? Well, mga ka-vibes, so please let me know din, mga ka-vibes, dahil dyan po ang ating usapan para sa gabing ito.

mag-rotate tayo or mag-revolve tayo sa usapang first day dahil ang atin pong question of the night. Ano ang pinaka-memorable first day of school experience mo? Kasi alam niyo mga ka-vibes, diba? Kapag first day of school, sobrang excited natin, sobra tayong kinakabahan minsan, at dahil dyan, nagiging memorable naman talaga ang ating mga first day of school experiences. Talaga namang sobrang memorable to the point na up until 40 years old ka na, 50 years old ka na, ay hindi mo pa rin nakakalimutan ang iyong first day of school. Para ko nalaman, hindi ako 40 years old, hindi ako 50 years old, pero nakwento lang sa akin ng mga kaibigan ko na 40 at 50 years old. Kagaya na lamang po ni Kiko Barako. Anyways, mga ka-vibes, yan po ang ating question of the night, ha. So, sa akin pong pagbabalik mamaya po ay pag-uusapan na po natin ang ating question of the night. So, let me be the one you wake me up. So, yung mga message nyo, please let it come in my way, mga ka-vibes. At mamaya po, babasahin ko lahat ng yan. Pero magbalik-tugtugin na po muna tayo, mga ka-vibes, sa ating sunod na awitin. This is Hey Soul Sister by Train. Once again, this is DJ Robbie para po sa aking programang Barkada Vibes, all here GV 99.9. Your good vibes.

0: MTV 99.9.
1: Your good vibes.
2: I have the bone, I have body pain. Pag 2, pwedeng flu.
3: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
0: GV 99.9.
1: Your good vibes.
6: You are listening to DJ Robbie.
7: And welcome back to my program, everybody. This is still DJ Robbie. Sa inyong pinakapaboritong tambayan on air, it's Mercada Vibes with DJ Robbie. Time on the clock, 6:42 in the evening, Philippine Standard Time. Good vibes evening to each and every one of us. I hope nasa maayos po kayong kalagayan, ha. Why am I wishing you na nasa maayos kayong kalagayan, mga ka-vibes? Dahil nga po may naganap na lindol sa Mindanao.
8: What?
7: Yes, mga ka-vibes, today po may naganap na lindol, or kanina umaga may naganap na lindol sa Mindanao, bandang Davao del Sur, Davao, Gensan, at yan po ang mga pinaka na apektuhang lugar na nangyayari pong lindol. Nakakalungkot lang, mga ka-vibes. Syempre, ano siya, natural phenomenon. So, ibig sabihin, wala naman talaga tayong signs para mapaghandaan itong mga lindol na ito. Talaga naman kumakapit lang tayo sa faith natin sa poong may kapal. So mga ka-vibes, if it's not too heavy of a burden sa inyo, mga ka-vibes, eh pagdasal din po natin ang ating mga ka-vibes sa Mindanao sa ating prayers po for tonight. Anyways, magbalik-tugtugan na po muna tayo, mga ka-vibes, ha? Ay, magbalik ka magbalik-tugtugan, hindi pa rin susunod. I mean, magbalik muna tayo sa ating topic for tonight dahil po ang ating pinag-uusapan para sa gabing ito. Is ano ang pinaka-memorable na first day of school experience or experiences mo, ka-vibes? So yan po ang ating question of the night. Ano nga ba ang pinaka-tumatak sa inyong mga isipan na experience nyo noong kayo ay nag-aaral, lalong-lalo na noong kayo ay first day of school? Kasi ano, for sure, mga ka-vibes, na marami tayong naaalala during my first day of school or during our first day of schools dahil halo-halo ang ating mga emosyon na dyan ang kaba, excitement, at konting mga sablay. So mga ka-vibes, if you have anything to share kay DJ Robbie, please let me know. Mag-message lamang po kayo sa aming hotline number. It's 0926-079-8708 or sa ating pong official Facebook account. It's GB99.9 FM. And later on, to the program, I'll be reading all of your answers. I'll be granting all of your shoutouts and mga song requests. Ka-vibes. Pero bago yun, basahin muna natin ang ilan sa inyong mga kasagutan sa ating pong pinag-uusapan para sa gabing ito. Ayon dito, sabi niya, naligaw ako ng classroom tapos mali pala ang building. Wow. Confidence 100%, tamang room 0%. Alam niyo mga ka-vibes, very true naman talaga ito dahil most of us nga, dahil kabang-kaba tayo kapag first day of school, minsan hindi natin natingnan ng ayos ang ating schedule at ang ating ang ating assigned room. Tapos minsan nagkakamali-mali talaga tayo, nagkakandaletse-letse talaga tayo kapag nandun na tayo sa eskwelahan. Kung ang ating room ay 401, fourth floor, tayo ay pumasok sa 301. At meron ako mga kakilala na ganyan po ang experiences. Pero alam niyo ba, si DJ Robbie, hindi naman ako nagkamali ng room. Pero, yung TBA. Okay, nangyari po kay DJ Robbie yung TBA. Medyo hindi pa tayo nasa tamang katinoanon kasi parang junior high school pa si DJ Robbie. Tapos ang nakalagay sa aking assessment form or dun sa aking enrollment sheet ay TBA po ang aking room. At bilang isang dakilang bobology, hindi ko alam kung saan ang room TBA. So nagtanong-tanong tayo sa ating mga seniors since kaka-transfer ka lang po noon sa isang private school. Ah, so siya, may pera. Sorry, private school. Charas, hindi naman yan sobrang mahal na school. Pero yun na nga. yung announcement na TBA, tinanong ko sa mga seniors ko, saan po ang room TBA? At doon nga sila nagtawanan dahil ang ibig sabihin pala ng TBA ay to be announced. I know, meron sa ating mga ka-vibes ngayon na galing kanina sa kanilang first day of school ang hindi alam ang TBA at nagtanong din kung ano ang TBA. Well, hindi kayo nag-iisa dahil kasama nyo at kadamay nyo si DJ Robbie sa mga ganong eksena ng buhay. Pero tawanan na lang natin yan, mga ka-vibes, dahil ang mga nakakahiyang memories natin before, natuto din naman tayo, oo. At least nagtanong tayo, ba? Diba? At natuto tayo kung ano nga bang ibig sabihin ng TBA. So ngayon, we know na hindi na tayo magtatanong kapag ang TBA ay nakalagay sa enrollment sheet. Anyways, let's move on. Wala akong kakilala DJ, kaya kunwari busy ako sa cellphone. Aww. Alam nyo, ganyan din si DJ Robbie during my first day of school. Talaga namang wala akong kakilala kasi nga new environment, lalo na no junior high school ha. Kasi nga new environment, may mga bagay talaga na hindi natin maiiwasan, kagaya ng kahihiyan na wag na lang sana natin mangyari sa buhay natin. Oo. So during my first day of school, bilang isang introvert, maniwala kayo sa ide introvert si DJ Robbie. Despite of being walang hiya dito sa radyo, ay si DJ Robbie po ay introverted kind of person. Well, I would consider myself ambivert. Kasi nga, minsan, since dito na tayo nagtatrabaho sa radyo, kailangan na natin na medyo makapal na mukha. So isa na tayong ambivert. Congratulations, ladies and gentlemen. So, yun na nga, mga ka-vibes. Bilang mahihiyain, wala ka pang kakilala sa classroom, normal naman talaga na matabi ka lang sa isang sulok, kalikutin ang iyong cellphone kahit wala ka namang ka-chat at ka-text. Dahil nahihiya ka pang makipag-communicate at mag-approach sa iyong mga kaklase. Pero as time goes by, kapag kayo ay nagpakilala na, actually yun nga yung turning point eh, kapag kayo ay nagpakilala na, dun mo isa-sort out kung sino nga ba ang iyong ka-vibes, kung sino nga ba ang gusto mong maging kaibigan, diba? Kasi nga kapag nagpapakilala tayo mga ka-vibes, is na ipapakita natin kung sino tayo, meron na rin tayo siyang glimpse of personality natin kung tayo ba ay kalog, or talaga namang tayo ay mahihiyain, or tayo ay bida-bida. Kasi si DJ Robbie talaga bida-bida talaga. Kahit first day of school, di ba makapag first day of school, meron tayong introduce yourself. Wow. At kapag nag-introduce si DJ Robbie po, ay hindi ako nagtatagalog na talaga. Nakakala mo naman talaga ako'y pinalaki sa United States of America. Pero ang totoo, pinalaki lang po ako ng mga magulang ko. Di ba? Bina-bina kasi si DJ Robbie. So, yun ang aking personality kapag ako ay pinag-i-introduce yourself. Pero mga ka-vibes, ikaw ba? Ano ba ang iyong pinaka-memorable and iconic moments noong first day of school ninyo? Please let me know, mga ka-vibes, at mag-message lamang po kayo sa aming hotline number. It's 0926-079-8708 or sa ating pang official Facebook account. It's GV99.9FM. And later on amidst the program, I'll be reading all of your answers, mga ka-vibes. Pero bago yun, magbalik tugtugin na po muna tayo. At ang ating sunod na awitin, this is Maybe Maybe by Lola Amor. Once again, my name is DJ Robbie. Ang makakasama niyo po ako hanggang mamayang alas 8 ng gabi, only here, GV99.9. Your good vibe.

0: GV 95.9, your good vibes.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
1: Disipon? Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipag transaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN at iwasan ng public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipag-transaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
6: Isang paalala mula sa GV 99.9.
7: Ungito!

0: GV 99.9.
1: Yar, good vibes.
2: Sa bukid, dapat laging palaban. Kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
3: Time out na naman, may ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas pinagaling pa?
3: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Palaban tayo para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
3: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
0: GV 99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
7: And welcome back to my program, everybody. This is still DJ Robbie. Sa inyong pinakamaboritong tambayan on air, it's Mercada Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa buong kabuluan ng Pilipinas, 7-11. Wow, parang convenience store. In the evening, Philippine Standard Time, and right now, makakasama niyo po ako hanggang mamayang alas 8 ng gabi.
8: What?
7: Yes po mga kabibs, hanggang alas 8 lamang tayo para sa gabing ito. Pero this would be for the day lamang po mga kabibs. Pagdating po bukas, ay balik na tayo sa ating regular time ng ating programa. Anyways, basahin muna natin ang ating mga listeners dito sa ating online streaming platform. Sabi ni Josiah, good evening DJ Robbie. Ang ginawa ko last weekend ay nagsimba ako to thank God for His goodness and faithfulness. Kasi kailangan naman natin yun eh. Okay, congratulations. Ay, anong congratulations? Okay, good job Josiah dahil yan ang naisip mo. Kasi alam niya mga kabibs, ngayon nga po na may nangyaring kalabidad sa Mindanao mga kabibs. Baka naman maisasama po natin sa prayers natin lahat ng ating mga kabibs dyan sa Mindanao dahil nakaranas po sila ng magnitude 7.8 to 8.2 na lindol.
8: What?
7: Yes mga kabibs, ngayong araw po iyan nangyari kanina pong umaga ngayon pong June 8, 2026. Kaya naman kung hindi naman sobrang bigat sa inyo na isama ang ibang tao at ang ating mga ka-vibes sa inyong mga panalangin this evening, I please do so. And to answer your question, DJ ha, ito kay Josiah pa din sa ating online streaming. Sabi niya, ako DJ, memories ko for first day of school ay kinakabahan ako. Lalo na kung sino magiging advisor ko. Okay, alam niyo, true yan. Kasi may mga advisor talaga or may mga teacher na sobrang terror. So, gusto na talaga yung iniiwasan natin na maging advisor. Kasi kapag advisor natin sila, more often and not every day, meron tayong session with him or her. Tapos, pag may mga meeting after classes, tapos siya yung advisor mo, ayos. Gusto mo na lamang talagang kainin ng lupa kasi more likely or not, kayo ay mapapagalitan. Sabi din ni Josiah, OMSIM, TBA, especially nung first year college ako, nakapalagay sa sked ko. Alam mo, diba yung TBA na yan, ang daming nabiktima na yan, kagaya namin ni Josiah. Anyways, Josiah, magandang gabi sa iyo. At pasensya na kung ngayon ko lang nabasa lahat ng inyong mga iyong messages sa akin. And ayon naman dito mga ka-vibes, para sagutin ang ating question of the night, na ano nga ba ang pinaka-memorable first day of experience mo? Sabi ng ating ka-vibes ay na-late daw siya ng 2 hours pero pumasok pa rin na parang normal lang ang lahat. Makapal ang mukha. Kasi alam niyo mga ka-vibes, aminin natin meron tayo mga first impression. At kapag tayo ay late or masama ang ating first impression, sometimes it lasts. Diba, may first impression last at sometimes it lasts naman talaga. Depende sa ating mga gawi sa loob ng silid-aralan. Anyways, ito naman. Ayon sa aring ka-vibes is nakipagkaibigan agad ako doon sa pinakamaingay sa classroom. Eh, maingay din ako, DJ. So, yun, ang instant chaos duo na kami sa classroom. Ay, talaga naghanap ko pa ng ka-partner in crime mo, ha? Pero alam niyo yun, mga ka-vibes, kung ka-vibes mo naman talaga, di ba? Parehas sa kayo ng takbo ng utak. Parehas kayo may saya. Kayo naman talaga ang dapat maging kayo magkaibigan. Pero sometimes indifference o yung pagiging different natin sa isang tao, sometimes suwak na suwak din talaga siya para makahanap tayo ng ating perfect partner. Di ba? Parang you would cater yung mga bagay na wala doon sa iyo. Ha? Ano daw? Parang siya yung taong mag-cater or pupuno ng mga bagay na wala sa iyo. So, magiging perfect duo din ang inyong magiging friendship. Nag-a-apply lang. Sabi nila nag-a-apply lang daw yun sa mag-jowa. Pero for me, nag-a-apply din siya para sa ating magiging mga kaibigan. Naniniwala ba kayo mga ka-vibes na kapag naging kaibigan nyo ang isang tao during your college years, ay sila na ang magiging kaibigan nyo all throughout your life. Diba kasi may mga kaibigan talaga tayong for kids. At sabi ka ng mga matatanda at ng ating mga magulang na kapag nagkaroon daw tayo ng mga best friends or kaibigan, circle of friends sa ating college years, since medyo mature na nga tayo dyan, comparable sa ating mga mas nakakabatang edad, kagaya ng junior high school, senior high school, ay mas tumatagal daw ang pagkakaibigan at panghabang buhay na daw. Well, for DJ Robby, my answer would be, well, yes, kasi naman isang taon pa lang naman akong graduate. So, kaibigan ko pa naman sila. So, ibig sabihin, nagtatagal pa naman ang aming pagkakaibigan. So, kapag hindi na kami magkakaibigan, I'll keep you updated. Anyways, mga kawais, para sa ating katanungan for tonight, na ano nga ba ang inyong mga pinaka-memorable first day of school experiences, ay please let me know at mag-message po kayo sa aming hotline number na 0926-079-8708. Okay naman sa aming official Facebook account na GV99.9FM. Okay naman, gumaya po kayo kay Josiah na nakatutok sa ating online streaming platform. Doon po kayo mag-send ng inyong mga mensahe kay DJ Robby. At sa akin pong pagbabalik ay babasahin ko po lahat ng yan. Anyways mga ka-vibes, magbalik-tugtugan na po muna tayo at ang ating sunod na awitin, This Is History by One Direction. Once again, this is DJ Robby para po sa aking programang Barkada Vibes, all here GV99.9. You're good.

0: 99.9, your good vibes.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linom. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
5: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
6: Ay, paring dayo, paring dayo.
7: Ah,
6: pahayag ka. Unlimited ang pera mo.
7: Abay, oo naman, pare. Para lahat ng gusto ko, nabibili ka.
6: Pero, utang with interest.
8: Ayaw ko na.
9: Hala, joke pala yun.
10: Hello? Sa Jimmy 99 po ba ito?
11: Ay, opo, ma'am. Kaya, tara na at makipag-tsikahan.
6: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
9: Bongga!
12: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
9: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangilisin.
6: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
12: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
6: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9, your goodbye. Papahuli ka pa ba?
0: You are listening to DJ Robbie.
13: And welcome back to my program, everybody. This is still DJ Robbie. Sa inyong pinakapaboritong tambayan on air, it's Mercado Vibes with DJ Robbie. Time on the clock, it's 7:33 in the evening, Philippine Standard Time. Good vibes evening to all of our listeners right now sa ating Team Bahay, Team Online, at Team Kalsada. Magandang gabi po sa inyong lahat. At sana naman ay masaya ang inyong mga Mondays. Sana ay magtuloy-tuloy din ang ating energy at good vibes up until the very last day of the week. At ngayong araw nga, mga ka-vibes, ay unang araw na ng pasukan ng ating mga chikiting. So, kumusta naman, kumare, ang iyong anak? para magkumare eh, no? So, yun nga, mga ka-vibes, ang ating question of the night, dahil nga po, first day of school sa karamihan sa ating mga estudyante ay... Ano nga ba ang memorable first day of school experience nyo? Kaya naman para sa inyong mga kasagutan, you can message me sa 0926-079-8708. Okay naman sa aming official Facebook account, it's GV99.9FM. At para naman sa aming team online, ay maaari po kayo mag-iwan ng inyong mga mensahe sa baba. Kaya naman binabati po natin si Josiah. Magandang gabi sa iyo, Josiah. Anyways, mga ka-vibes, basahin natin ang inyong mga kasagutan at ang inyong mga messages kay DJ Robbie. Ito, bago message lang, mula kay Tin Tin Tan, sabi niya, good evening DJ Robbie, good evening din sa iyo, supladitang pusa. Sana naman ay maayos ang iyong gabi at nakakain ka na ng hapunan. Anyways, ayaw naman dito, sabi niya, para sagutin ang iyong question of the night, na pagkamalan ako ang transpiri kasi sobrang tahimik ko. Ang lala mo naman ate. Sobrang lala naman ang pagiging introvert mo na akala nila ay multo ka lang. At nabagkamalan ka transpiri. At ayon naman dito, nag-CR ako. Tapos mali pala floor na napuntahan ko. Pagbalik, yun lang. Nalate pa nga sa klase at napagalitan pa ni teacher. Sabi niya naman, nawala ang ID ko agad sa first day of school.
14: Ako, mahirap yun.
13: Grabe naman talaga first day ay nawala agad ang ID. Diba, usually sa ating mga schools, lalo na kapag public school, ay hindi pala sa public school, sa private schools pala, nakasama sa mga clearance ay ang mga ID kapag nag-e-end ang semester. So, ibig sabihin, wala kang clearance. Hindi ka na-clearance, isa kang ulirang mag-aaral. Ulira agad. Anyways, good luck sa paghahanap ng ID mo. At ayon naman dito, nagpresenta ako mag-volunteer pero hindi ko alam ang aking gagawin. Yan, ang problema ng mga bida-bida. Sa mga kagaya ni DJ Robby po na bida-bida, huwag naman natin sobrahan ang pagiging bida-bida po natin. To the point na hindi naman natin alam ang gagawin. Talaga naman nagpa-volunteer na talaga naman raise your hands, madlang people. Huwag naman po tayong ganun. Oo, siguraduhin natin na kaya natin bago tayo magpresenta na gawin natin ang isang bagay. Alam nyo, natutunan niya ni DJ Robby like recently lang. Na kapag hindi mo kaya, mabubuti na lang na humingi ka ng tulong sa iba at ipagawa mo yon sa iba. Hindi yon kahinaan mga ka-vibes ha, bagkos yan ay pagiging totoo sa ating mga sarili dahil tao lamang po tayo at hindi tayo machine na kaya natin gawin ang lahat-lahat. Well, bata ka pa naman siguro nangyari to, so probably natuto ka na at naging leksyon ito sa buhay mo. Ito pa, nagdala daw siya ng baon pero nahiya daw siyang kumain. Hoy, may mga ganito kung maging kaklase before na meron pala silang baon tapos hindi sila nagsasabi. Tapos, since wala nga silang kaibigan pa, nalaman namin during the following years or the following days na kami magkakasama na nung first day pala, meron siyang baon. Pero since nahihiya siyang kumain, hindi niya yung kinain. Naghinayang talaga ako. Sana binigay mo sa akin. Talagang kakainin ko talaga yan. Talagang lapang na lapang yan kay DJ Robby kung binigay mo yan sa akin. Pero anyways, yan nga na yung mga panahon na hiya-hiya or mahiyain pa tayo mga ka-vibes. Ngayon parang as we grow old, si DJ Robby talaga sobrang introverted ko din before. Pero as I grow older, as I become more mature in life, nawawala na din yung mga hiya-hiya ko sa buhay. Diba? Pero nandiyan pa rin yung social anxiety. Hindi na nawawala kay DJ Robby. Soon, mawawala din yan. Anyways, mga kabais, kung kayo ay may mga memorable na... Ano daw? Meron kayo naging memorable na first day of school experience nyo, ay pwede po kayo mag-message sa ating hotline number sa 0926-079-870-8 o kaya naman sa aming official Facebook account na GV99.9FM. Kagaya na lamang po ng ating ginawa ng ating ka-vibe sa si Christian. Sabi niya, nagkamali ako ng school na pinasukan. Sa kabilang school pala ako nag-enroll. Ano yan? Transferi ka ba niyan? Tapos sa kabilang school ka pala nag-enroll. Ano ba yan? Kainama ng mga batang ito. Talaga naman kung ano-ano ng pagkakamali ang nagagawa natin sa ating buhay. At saka itong klaseng ganitong klaseng pagkakamali mga ka-vibes, tatatak talaga yan sa ating isipan. Tatatak talaga yan sa ating memorya. At magiging aral na lamang. At pagdating ng panahon, ay ito po ay ating pagtatawanan na lamang. Kagaya lang po na nangyayari sa ating programa ngayon. Napakadami. Akala ko malala na yung aking first day of school na pagkakamali. Mas malala pala yung sa inyo. So maraming salamat dahil hindi ako nagmukhang pomology. Maraming salamat dahil pinamukha niyo pa akong medyo hindi pa sabaw nung panahon ng aking first day of school. So anyways mga kabayos, magbabalik pa po tayo dahil makakasama niyo ako for tonight only hanggang mamayang alas 8 ng gabi. Pero bago yun, let's go back and playing some also good vibes music. Ito po ang Awiting Tingin by Cup of Joe. Once again, DJ Robby here. All here, GV 99.9.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Oras na rin sa buong kabuluan ng Pilipinas, 7:54 in the evening. Mga kabahis, panahon na po para tayo maghiwa-hiwalay. Maraming salamat sa mga tumutok kanina ng alas 6 hanggang ngayong mag-aalas 8 ng gabi. Bukas po muli ay makakasama niyo pa rin si DJ Bobby. All here, GV99.9. Your good vibes.

0: Vibes, nakaradyo ko pa ba?
1: Diba? Pag-ami!
2: Baka DJ Robby yan.
3: Baka DJ Robby yan.
0: Baka DJ Robby yan.
2: Robby! Robby!
4: DJ Robby.
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly. This is GV 99.9, your good vibes.

0: Jesus ay...
1: Nakaradyo ka pa ba?
2: Iba pag kami.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Baka DJ Joey Boy yan.
5: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, your good vibes.

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko
4: Barako.
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV99.9, your good vibes.
6: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ay, Butchoy, Butchoy! Payag ka! May kapangyarihan ka na kuryente.
10: Oo oh, naman, para maging tagapagligtas ako.
9: Pero may bill ka pa rin buwan-buwan.
11: Oo, ayaw ka na.
0: Wala, joke pala yun. Hala, nandito na siya. OMG, tunay nga.
11: Abay, oo, natatanaw ko na.
0: Teka, sino ba siya?
10: Siya, ang inyong katandem na walang problem.
9: Kasama-kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
10: Kapag siya ay nakasama, ang siesta magiging fiesta.
11: Ay nako, bihadong tawanan ang siestahan.
10: Makakasama niyo mula 1 p.m. to 5 p.m.
9: Kiko Barako sa programang Siestawanan.
10: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV99.9. Your good vibes.
12: GV99.9. Your good vibes. GV99.9. Your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Vibes, nakaradyo ko pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: Robby! Robby!
5: DJ Robby! Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9, your good vibes.

0: Ika Vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby! Robby! Robby!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Outing gusto, ambag ayaw.
1: Abay, ano ka naman ang gusto?
2: Eddie, GV99.9!
3: Wow! Gusto ko to! I've been sharing.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.

0: Sa Vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby! Robby!
4: DJ Robby.
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9 and your

init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Kavibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: Robby!
5: DJ Robby! Mga Kavibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
0: This is GV 99.9, your Kavibes.

0: agad gusto, ligo ayaw.
1: Abay, ano ka naman ang gusto?
2: Eddie, GV 99.9!

0: Summer class ayaw.
1: Abay, ano ka naman ang gusto?
2: Eddie, GV 99.9!
0: Wow! Gusto ko!

0: GB99.9.
1: Rentahin na tayo, mga kabay.
2: Renta. GB99.9.
1: Rentahin na.

0: naka-radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Pakijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang Pakijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Swimming gusto. Mangitim ayaw. Abay, ano ka naman ang gusto?
1: Eddie, GV99.9!
2: Wow! Gusto ko to!
3: Labyrinth. Do you think I'm stupid?

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Pakijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang pakijam. More music mo na tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.

at init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-pid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: You are listening to Good Vibes Morning with DJ Frankie.
1: Sa bukid, dapat laging palaban kasi may araro pang tatapusin, may ani pang hahabulin. Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
2: Time out na naman, may ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas pinagaling pa?
2: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Palaban tayo para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
2: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: GV 99.9.
7: Yoy, good vibes.
0: DJ Frankie. DJ Frankie.
8: 6:20 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. Talaga naman mga nakasalubong ko this morning. Yung mga batang naka-baby ko, lo. Yung mga ganyan. Ako, ang baon. Baka makalimutan na ihabule. Baka yan ay magutom sa school at sa mga lalabas po sa bahay ngayon. First day of school kahapon. And syempre, papauna na rin sila ng mga payong, ng mga jacket or sombrero kasi baka biglang umulan. At God bless you all sa lahat ng mga nakikinig ngayong umagang ito. And always know that every easing is a blessing. And may oportunidad kayo makapagtrabaho, may opportunities tayo para makapag-aral. So let's make the best out of it. Kaya naman mga ka-vibes, my name is DJ Frankie sa aking programang Good Vibes Morning. Dito lang sa GV99.9, sasamahan kayo from 6 a.m. to 9 a.m. Tara, mag-balitaan, magkwentuhan tayo. At up next na po ang GV Balita Express. Tunghay lang mga ka-vibes. At eto na muna ang ating next song to have a beautiful day. Here is Golden by Huntrix. Baka marami na ulit na chikiting na nakikinig ngayon, no? At ito para sa inyo. Today is June 9, 2026, araw ng Tuesday. Have a great day, everyone. And here's the next song. Once again, my name is DJ Frankie. Spreading good vibes this morning. Sa GV 99.9. Your Good Vibes.

0: maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.
2: I have sipon, I have body pain, pag two, pwedeng flu! Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 0-4-3-9-8-4-7-1-7-9 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
6: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
7: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
8: Alam mo ba MLMC, mommy?
9: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
7: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
10: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable

0: Reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
1: More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center, JP Laurel Highway, Barangay Marawi,
2: Barangay Marawi,
0: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center, healthcare beyond compare.
3: Tara na, dito na po tayo sa MLMC.
4: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
5: Ay, Botchoy, Botchoy! Payag ka! May kapangyarihan ka na kuryente!
6: Oo naman, para maging tagapagligtas ako.
5: Pero, may bill ka pa rin buwan-buwan!
7: Oo, ayaw ka na!
8: Wala! Joke pala yun!
9: Good vibes morning, Nanay! Good vibes morning, Manong Chuper! And good vibes morning, Kumare!
10: Talagang good vibes morning! Dahil kasama nyo na ang magpapasarap ng inyong almusal mula sa mainit na palitaan.
11: Kayo ay nakatutok sa GB
12: Balita. Kasama nyo po ang inyong lingkod, DJ
11: Paano Fred. Kalang pagpapatigil Pilipinas sa bullying-bullying
12: patuloy ang para sa detalye ng
10: hanggang sa umagandang kwentuhan.
13: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
10: Makakasama nyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
14: DJ Frankie
10: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your good vibe.
15: GV Balita Express. GV Balita Express. Mga mainit na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express.
9: Magandang umaga, mga ka-vibes. Kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frankie, at kasama rin natin sa kabilang linya, DJ Joey Boy, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang
15: GV Balita Express.
9: Oras natin ngayon, 6:34 a.m. on the clock, Philippine Standard Time, hatid sa atin ng Nizep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. At dago na tayo sa ating headlines balita. 35 patay, mahigit 130 sugatan sa magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani at malawak ang pinsala na iulat. Ayon sa FEVOX, aftershocks ng 7.8 na magnitude na lindol sa Sarangani posibleng tumagal hanggang isang buwan. At Kamara, umaasang hindi maaantala ng krisis sa Senado ang impeachment trial ni VP Sara Duterte. Pandesal vendor na suspect sa brutal na pagpatay sa kapwa tindero sa Pampanga sumuko sa Quezon. Babae, patay, 6 sugatan matapos ararahuhin ng MPV ang mga sasakyan at pedestrian sa Antipolo City. Mahigit 300 residente na kinabang sa libreng gupit at picture ID project ng Barangay Dilig, Batangas City. At dako na tayo sa ating headlines sa balita. Umpisahan natin ang balitaan sa naganap lindol sa Mindanao kahapon. 35 patay at mahigit 130 sugatan sa magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani, malawak ang pinsala na iulat. Ang detalye ng balita hatid sa atin ni DJ Joey Boy.
15: GV Balita Express.
2: DJ Frankie Patay ang hindi bababa sa 35 katao habang mahigit sa 134 naman ang sugatan matapos tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa lalawigan ng Sarangani kahapon Lunes sa Hunyo 8. Ayon sa Office of Civil Defense o OCD, pinakamaraming nasawi ang naitala sa General Santos City na may 10 biktima habang 12 katao pa ang iniulat na nawawala. Karamihan sa mga nasawi ay dahil sa pagbagsak ng debris, pagguho ng mga gusali at landslide. Isa sa mga pinakamalubhang naapektuhan ang General Santos City kung saan gumuho ang 12 palapag na paaralan habang may mga estudyante sa loob. Nagdulot din ang malakas na pagyanig ng malawakang pinsala sa mga gusali at establishmento, kabilang ang ilang universidad, commercial buildings at mga restaurant. Dahil dito nagtakbuhan palabas ng mga gusali ang mga residente upang makaiwas sa panganib. Ayon naman sa Department of Education, mahigit 8,600 paaralan sa 43 divisions sa 6 na rehiyon ang naapektuhan ng lindol. Pansamantala ring isinara ang General Santos International Airport para sa safety inspection dahilan upang kanselahin ang 17 domestic flights at limitahan ng operasyon para lamang sa government, military at humanitarian flights. Samantala, naglabas ng tsunami warning ang Indonesia at Japan kasunod ng lindol. Ngunit kalaunan ay binawi rin ang mga alerto. Patuloy naman ang beripikasyon ng mga otoridad sa kabuuang bilang ng mga naapektuhan at pinsalang idinulot ng kalamidad. Para sa GB Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GB 99.9, your good vibes.
9: Maraming salamat DJ Joey Boy. Samantala, aftershocks ng 7.8 magnitude na lindol, posibleng tumagal ng hanggang isang buwan ayon sa FIVOX. Para sa detalye ng balita, nagbabala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOX na maaaring magpatuloy ng ilang linggo hanggang isang buwan ang aftershocks kasunod ang 7.8 na magnitude na lindol na tumama sa Sarangani nitong Lunes ng umaga. Ayon sa ahensya, alas 7 ng umaga ng Humanid Lindol sa bayan ng Maasim, Sarangani, na pinaniniwala ang dulot ng paggalaw ng Cotabato Trench. Sa pinakahuling tala ng FIVOX, mahigit 130 aftershocks ang naitala, kabilang ang pinakamalalakas na umabot sa 6.7 na magnitude. Bagamat karamihan sa pagyanig ay mahihina, sinabi ng ahensya na hindi pa rin maaalis ang posibilidad na mas malalakas na aftershocks sa mga susunod na araw. Kasabay nito, pinaigding ang pagbabantay ng coastal area dahil sa umiiral na tsunami warning. Tinayuhan ang mga residente at baybayin na agad sumukod sa mga evacuation center at huwag hintayin ang pagdating ng alon bago lumikas. Binigyan diin ng FIVOX na maaaring magkaroon ng mas malalaking alon kasunod ng unang bugso kaya hindi pa dapat agad bumalik sa mga apektado lugar hanggat wala pang abiso mula sa mga otoridad. Samantala, nagpapatuloy ang rescue at relief operations ng pamahalaan. Inatasan rin ang Department of Social Welfare and Development na maghanda ng ayuda para sa naapektuhan habang nagsasagawa ng mga inspeksyon ang Department of Public Works and Highways sa mga kalsada, tulay at iba pang infrastruktura. Nananatili ring suspendido ang mga klase sa ilang lugar habang patuloy na sinusuri ang lawak ng pinsala dulot ng lindol. Pinapayuhan po ang mga publiko na tiyaking ligtas at matibay ang kanilang mga bahay bago bumalik sa mga ito. Para sa GB Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GB 99.9, your good vibes. Sa ibang balita naman, update muna tayo sa Senado. Senator Gatchalian, bukas sa dialogo ng kampo ni Senator Cayetano para wakasan ang krisis sa Senado. Ang detalye ng balitang iyan hatid sa atin ni DJ Joey Boy. DJ Joey Boy, pasok! GB Balita Express.
2: Bukas si Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian sa pakikipag... ...maresolba ang sigalot na sa liderato ng Senado na nagdulot ng pagkaantala sa ilang gawain ng mataas na kapulungan. Sa isang panayam, sinabi ni Senador Gatchalian na handa siyang makipagdialogo sa lahat ng senador anuman ang kanilang kinabibilangang paksyon upang maibalik ang normal na operasyon ng Senado at maipagpatuloy ang paggawa ng mga batas para sa kapakanan ng publiko. Nagsimula ang tensyon matapos mahati sa dalawang grupo ang Senado, ang 12 miyembrong mayorya na kinabibilangan ni Gatchalian at ang 10 miyembrong minorya na pinamumunuan naman ni Cayetano. Dahil sa alitan, naparalisa ang ilang sesyon noong nakaraang linggo at naantala ang pagtalakay sa mga nakabingbing panukalang batas. Matatanda ang nahalal si Gatchalian bilang Senate President pro tempore matapos ideklarang bakante ang lahat ng posisyon sa Senado. Sa ilalim ng mga tuntunin ng Senado, siya ang tumatayong acting Senate President kapag walang nakaupong pangulo ng kapulungan. Samantala, iginit naman ni Cayetano na kailangang malinaw na matukoy kung sino ang lehitimong leader ng Senado upang maresolba ang kasalukuyang sigalot. Dahil sa lumalaking o lumalalang krisis, nanawagan ang ilang opisyal at dating pinuno ng Senado kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mamagitan na upang maibalik ang kaayusan at matiyak na hindi maaantala ang mahalagang tungkulin ng lehislatura. Nagpahayag din ng pagkabahala ang mga kawani ng Senado dahil sa kalituhan at dagdag na pressure na dulot na ng papatuloy na hidwaan sa loob ng kapulungan. Para sa GB Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GB 99.9, your good vibes.
9: Sa kabilang banda naman, Kamara, umaasang hindi maaantala ng krisis sa Senado ang impeachment trial ni VP Sara Duterte. Para sa detalye ng babalita, maasang Kamara ng mga representatives na hindi maapektuhan ng umiiral na sigalot sa Senado ang nakatakdang impeachment trial ni Sara Duterte matapos kilalanin ang pamumuno ni Senate President Sherwin Gatchalian. Ayon kay Paulo Ortega, natapos na ng Kamara ang kanilang konstitusyonal na tungkuling kaugnay ang impeachment proceedings at naghahanda na silang ipagpatuloy ng Senado ang susunod na yugto ng proseso. Sabi ni Ortega, mahalagang maresolba agad ng Senado ang kanilang panloob na sigalot upang makapagsimula ng paglilitis, lalo't nang matagal nang hinihintay ng publiko ang pag-usad ng kaso. Batay aniya sa kanilang local sentiment survey, mahigit 86% ng mga respondent ang nagtatanong kung kailan sisimulan ang impeachment proceedings laban kay Vice Presidente. Sa kabila ng alitan at sa pagitan ng mga kampo ni Gatchalian at Alan Peter Cayetano, iginiit ni Ortega na hindi dapat maging dahilan ang anumang hidwaan upang maantala ang proseso ng impeachment. Binigyan din ng mambabatas na mahalagang mabigyan sa pagkakataon ang isang patas at maayos na paglilitis upang mabigyang linaw ang alegasyon laban sa Vice Presidente at malaman ng publiko ang katotohanan. Nakatakdang simulan ang Senado ng impeachment trial ni VP Sara sa Hulyo 6 kung saan didinggin ang mga reklamong inihain laban sa kanya. Para sa GB Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GB 99.9, your good vibes. At pasadahan naman natin ang mga balitang Southern Luzon. Tulak ng basketball ending, Timbog Shabu na kumpiska sa Bacoor City, Cavite. Nasa kabilang linya pa rin, DJ Joey Boy para sa detalye ng balita.
15: GB Balita Express.
2: DJ Frankie, arestado nga ang isang lalaki matapos maaktuhang nagpapataya umano ng illegal na basketball ending at makuhanan pa ng hinihinalang shabu sa isang operasyon sa Barangay Molino 3 sa Bacoor City, Cavite. Kinilala ng pulisya ang sospek sa alias na Brian na nahaharap ngayon sa mga kasong paglabag sa Presidential Decree 1602 o Illegal Gambling Law at Section 11 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Batay sa ulat, nagsagawa ng undercover operation ang mga otoridad alas 8:15 ng gabi nang magpanggap na betor ang isang pulis at tumaya sa sospek habang isinusulat umano ng sospek ang numero ng taya at tinanggap ang bayad, agad siyang inaresto ng operatiba. Sa isinagawang paghalughog na recover umano sa bulsa ng sospek ang isang plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 1 gramo at may tinatayang halaga na 6,800 piso. Nakumpiska rin ng mga pulis ang mga gamit na ginagamit umano sa operasyon ng basketball ending. Sa beripikasyon ng pulisya, napag-alamang may mga nakabinbing kaso rin ang sospek na may kaugnayan sa illegal gambling sa Malabon City at theft sa Bacoor City. Kasalukuyan ang nakakulong ang sospek habang inihahanda ang pagsasampa ng mga kaukulang kaso laban sa kanya. para sa GV Balita Express. Ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
9: Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, dalawang bagong ambulansya ay pinagkaloob ng PCSO sa lalawigan ng Quezon. Para sa detalye ng balita,
15: GV Balita Express.
9: Mas mapapalakas ang serbisyong pangkalusugan sa lalawigan ng Quezon matapos ipagkaloob ng PCSO ang dalawang bagong patient transport vehicles o ambulansya sa pamahalaang panlalawigan. Malugod na tinanggap o mas kinilang bilang Dr. Helen Tan ang mga ambulansya na bahagi ng Medical Transport Vehicle Donation Program ng PCSO. Layanin ng programa na mapalawak ang access ng mga mamamayan sa dekalidad na serbisyong medikal, lalo na sa mga malalayo at geographically isolated na communities sa lalawigan. Pinangunahan ang turnover ceremony ni kasamang iba pang opisyal ng PCSO. Bukod sa mga ambulansya, ipinagkaloob din ng ahensya ang 800 na charity food packs, 50 blood pressure apparatus at 50 na nebulizers bilang bahagi ng kanilang corporate social responsibility initiatives. Sa kanilang mensahe, nagpasalamat si Governor Tan kay PCSO para sa patuloy na suporta sa mga lokal na pamahalaan. Ayon sa gobernador, malaking tulong ang mga bagong ambulansya upang mapabilis ang pagdadala ng mga pasyenteng nangangailangan ng agarang atensyong medikal, lalo na sa mga lugar na malalayo sa mga ospital at iba pang pasilidad pang kalusugan. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At sa lalawigan pa rin ng Quezon Province, pandesal vendor na suspect sa brutal na pagpatay sa kapwa tindero sa Pampanga, sumuko sa Quezon. Sa iba pang detalye ng balita, DJ Joey Boy, pasok.
15: GB Balita Express.
2: Sumuko na sa mga otoridad sa Quezon Province ang isang pandesal vendor na itinuturing na pangunahing suspect sa brutal na pagpatay ng kapwa niya tindero sa Bacolor, Pampanga noong Mayo 28. Kinilala ng pulisya ang suspect sa alias na Ariel Ayaw, residente ng Barangay Kalibutbut, Bacolor, Pampanga at Tubong San Antonio, Quezon. Ayon kay Brigadier General Hansen Marantan, isinuko ng suspect ang kanyang sarili sa tulong ng mga kamag-anak kay San Antonio Mayor Eric Wagan bago ito itinurn over sa mga otoridad. Sinabi naman na ilang araw na nagtago ang suspect sa bahay ng kanyang mga magulang sa San Antonio matapos umano niyang aminin ang pagkakasangkot sa krimen. Ang biktima ay kinilalang si Angelo Muscoso, 30 anyos, residente ng Barangay Maliwalo, Bacolor, Pampanga. Batay sa investigasyon, nagkaroon umano ng alita ng suspect at biktima na nauwi sa suntukan at kalaunan ay pamamaril noong umaga ng Mayo 28. Sa viral na CCTV footage, makikitang hinabol ng suspect ang biktima mula sa isang simbahan patungo sa parking area at paligid ng barangay hall. Kahit sugatan, nagtangkang humingi ng tulong ang biktima. Ngunit muli umano itong nilapitan ng suspect at hinampas sa ulo gamit ang isang malaking bato na naging sanhi ng agarang pagkamatay nito. Kasalukuyan ang nasa kustodiya ng mga otoridad ng suspect habang inihahanda ang kaukulang mga kaso laban sa kanya. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
9: Samantala, dako naman tayo, Dines, sa Batangas, ginang sugatan matapos umanong barilin ng asawa sa Taal, Batangas. Para sa detalye ng balita,
15: GB Balita.
9: Sugatan at kasalukuyang nagpapagaling sa ospital ang isang 34 years old na ginang matapos umanong pagbabarilin ng sarili niyang asawa sa Barangay Halang, Taal, Batangas nitong linggo ng gabi. Batay sa ulat ng Taal Municipal Police Station, naganap ang insidente balang bandang alas 6 ng gabi matapos umano magkaroon na mainit na pagtatalo ang mag-asawa sa loob ng kanilang bahay. Sa gitna ng alitan, pinaputukan umano ng suspect ang biktima na nagtanamo ng tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Matapos ang insidente, agad na tumakas ang suspect sakay ng isang sasakyan at nagtungo sa hindi pa matukoy na direksyon. Patuloy namang ginagamot ang biktima sa Taal Polymedic Hospital and Medical Center habang iniimbestigahan ng mga otoridad ang motibo sa pamamaril. Samantala, nananawagan ng mga kaanak ng biktima sa publiko na agad ipagbigay alam sa pulisya kung may impormasyon sa kinaroroonan ng suspect. Pinayuhan din ng sinumang makakakita rito na huwag itong lapitan at sa halip ay makipag-ugnayan agad sa mga otoridad. Patuloy naman ang operasyon ng mga pulisya para sa agarang pagdakip sa tumakas na suspect. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. Sa lalawigan naman na Rizal, babae, patay, anim sugatan matapos araruhin ng MPV ang mga sasakyan at pedestrian sa Antipolo City. Ang iba pang ulat, hatid ni DJ Joey Boy.
15: GV Balita Express.
2: Patay ang isang babae habang anim na iba pa ang nasugatan matapos mawalan umano ng pareno ang isang MPV at araruhin ang dalawang sasakyan at ilang pedestrian sa Don Vicente Avenue sa Barangay Kupang, Antipolo City noong Linggo ng hapon. Ayon sa Antipolo City Police, nangyari ang insidente bandang alas 5:30 ng hapon habang magkakasunod na bumabiyahe ang tatlong sasakyan sa pababang bahagi ng kalsada. Bigla umanong nawala ng pareno ang nasabing MPV na minamaneho ng isang 39-anyos na babae dahilan upang mawalan siya ng kontrol sa sasakyan. Una nitong nabangga ang isang motorsiklong may sidecar at isa pang motorsiklo bago tuluyang sumalpok at makasagasa ng mga pedestrian na nasa gilid ng kalsada. Tumigil lamang ang sasakyan matapos itong sadyang ibangga ng driver sa isang konkretong poste upang maiwasan pa ang mas malawak na pinsala at karagdagang mga biktima. Dahil sa insidente, isang babae ang nasawi habang anim na iba pa ang nagtamo ng iba't ibang sugat at agad na isinugod sa pagamutan. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente upang matukoy ang iba pang detalye ng aksidente. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
9: At dako naman tayo sa ating weather update.
15: GV 99.9 Weather Update.
9: Habagat na nagkakapekto sa hilaga at gitnang Luzon. Ayon sa PAGASA, nagbababala po ng posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Para sa ulat ng panahon.
15: GV Balita Express.
9: Ayon sa PAGASA, patuloy na nagkakaapekto ang southwest monsoon o habagat sa kanlurang bahagi ng northern at central Luzon. Nakaranas ang Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands at Zambales ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat at pagkulog. Posible ang pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang malalakas na pag-ulan. Samantala sa Metro Manila, at nalalabing bahagi ng bansa, inaasahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan at may pulupulong pag-ulan o thunderstorms ng localized thunderstorms. Posible ring pagbaha o pagguho ng lupa kapag lumakas ang mga thunderstorms. Sa Northern Luzon, inaasahan ang katamtaman hanggang malalakas na hangin mula timog hanggang timog ganluran at katamtaman hanggang maalon na karagatan na may taas na 1.5 hanggang 3.1 meters. Sa nalalabing bahagi ng bansa, mahina hanggang katamtaman ng hangin mula timog silangan hanggat timog kanluran at bahagya hanggang katamtaman ang pag-alon ng karagatan. Naitala naman ang pinakabagong temperatura sa 26.5 degrees Celsius habang umaabot sa 32.5 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura sa nakalipas na 24 oras. Sumikat po ang araw kaninang 5:26 a.m. at lulubog naman ito mamayang 6:24 p.m. mamayang gabi. Pinapayuhan po ang publiko na magdala ng payong o kapote at manatiling alerto sa mga weather advisories lalo na sa mga lugar na maaaring makaranas ng malalakas na pag-ulan. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At 11 volcanic earthquakes at mahigit 3,000 toneladang sulfur dioxide na itala ng PHIVOLCS. At para sa ating balitang Bantay Bulkan.
15: GV 99.9 Bantay Bulkan.
9: Si Joey Boy, pasok.
15: GV Balita Express.
2: DJ Frankie, mga kabibes, base nga sa 24 na oras na pagmamanman ng PHIVOLCS na kapagtala ang Bulkang Taal ng 11 volcanic earthquakes, kabilang na ang isang volcanic tremor na tumagal ng 1 minuto. Kasabay nito, huling sinukat ang sulfur dioxide flux ng bulkan sa 3,105 tons kada araw noong June 4, habang ang ibinubugang plume o usok nito ay umabot sa 1,000 meters ang taas na may katamtamang pagsingaw at napadpad sa direksyong silangang timog silangang. May panandalian ding pamamaga na naitala sa mismong Taal Volcano Island. Dahil dito, mahigpit pa rin pong ipinagbabawal ng mga otoridad ang pagpasok sa Taal Volcano Island, partikular na sa main crater at daang Castilla fissures, pati na ang pananatili sa lawa ng Taal at pagdipad ng anumang aircraft malapit sa tuktok ng bulkan. Nagbabala rin ang FIVOC sa mga posibleng biglaang pagputok o steam-driven at phreatic explosions, volcanic earthquakes, manipis na ashfall at pag-ipon o pagbunga ng mga nakalalasong gas. Muli, pinaalalahanan po ang publiko na maging alerto at sumunod sa mga abiso ng lokal na pamahalaan. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
9: At sa Batangas City, jogging habang namumulot ng basura ay sinagawa sa lungsod ng Batangas para sa World Environment Day. At para sa detalye ng ating balita,
15: GV Balita Express.
9: Bilang paggunita sa World Environment Day noong June 5, nagsagawa ang pamahalaang lungsod ng Batangas ng isang natatanging jogging pulot basura o plogging activity upang hikayatin ang publiko na makiisa sa pangangalaga ng kalikasan. Ayon sa ulat ng Batangas City PIO, pinangunahan ng City Environment and Natural Resources o CENRO, ang programa na pinagsama-sama ang pag-eehersisyo at paglilinis ng kapaligiran sa pamamagitan ng pagpupulot ng basura habang naglalakad o tumatakbo. Dinaluhan ang aktibidad ng mga residente mula sa iba't ibang barangay at organisasyon sa Batangas City na nakiisa sa kampanya para sa mas malinis na kapaligiran. Ayon sa mga opisyal, layunin ng programa na mabawasan ang polusyon, partikular sa suliranin ng plastic waste at mapalawak ang kamalayan ng publiko hingil sa kahalagahan ng pamangalaga sa kalikasan. Sa panayam ng Batangas City PIO, sinabi ni Senator Officer Oliver Gonzalez na maraming simpleng paraan upang makatulong sa kalikasan gaya ng pagtatanim ng puno, wastong pagtapo ng basura at pagtitipid sa tubig at kuryente. Kasama rin sa isinusulong ng pamahalaang lungsod ang tamang waste segregation sa bawat tahanan upang makamit ang mas malignis at ligtas at malusog na komunidad. Ipinakita ng aktibidad na maaaring pagsabayin ang pangangalaga at kalusugan at pangangalaga sa kalikasan sa pamamagitan ng pagsama-samang kilos sa komunidad. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At para naman sa isa pang good vibes balita, mahigit 300 residents na kinabang sa libreng gupit at ID picture project sa Barangay Dalig, Batangas City. Ang detalye ng ating good vibes balita, hatid sa atin ni DJ Joey Boy.
2: Mahigit 300 residente nga ng Barangay Dalig sa Batangas City ang nakinabang sa isinagawang dalawang araw na libreng gupit at libreng ID picture project noong June 6 at June 7. Ayon sa sangguniang barangay ng Barangay Dalig, umabot sa 203 residents ang nabigyan ng libreng gupit, kabilang na ang 169 na kalalakihan at 34 o 34 na kababaihan. Samantala, 145 residente naman ang nakatanggap ng libreng ID picture bilang bahagi ng serbisyong inilaan para sa komunidad. Naging posible ang mga programang ito sa pakikipagtulungan ng Dalig Spartan Group at Pajaya Infinity Ads and Prints, kasama ang suporta ng pamunuan ng barangay sa pangunguna ni Barangay Chairman Fibo Ansel Perez. Nagpasalamat din ang barangay sa mga barbero na nagbahagi ng kanilang oras at serbisyo upang maisakatuparan ang proyekto, gayon din sa mga konsihal, barangay tanod at iba pang volunteers na tumulong sa paghahanda at pagpapatupad ng programa. Ayon sa mga opisyal ng barangay, ang matagumpay na aktibidad ay patunay na sa pamamagitan ng pagkakaisa at pagtutulungan, mas marami pang serbisyong makatutulong sa mga mamamayan ang maaaring maihatid sa komunidad. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
9: Para naman sa ating price watch, presyo ng diesel at kerosene, malaking tinaas. Gasolina, bahagyang nadagdagan. Para sa detalye, maling nagpatupad ng oil price increase ang mga kumpanya ng langis ngayong araw, June 9, alas 6 ng umaga. Pinakamalaki ang itinaas ng presyo ng diesel na may dagdag na 4 na piso at 85 sentimo kada litro. Sumunod naman ang kerosene na tumaas ng 4.75 sentimo kada litro. Samantala, 30 sentimo kada litro naman ang inidagdag na presyo sa gasolina. Dahil sa pinagbago ng taas ng presyo, inaasahang madaragdagan ang gastusi ng mga motorista, operators ng pampublikong sasakyan at iba pang sektor na umaasa sa produktong petrolyo. Pinapayuhan po ang mga motorista na magplano ng kanilang biyahe at maging matitiyad sa paggamit ng gasolina at diesel upang mabawasan ang epekto ng sunod-sunod na oil price adjustments. Ito po ang pinakahuling galaw sa presyo ng produktong petrolyo sa epektibo mula ngayong alas 6 ng umaga. At yan po ang kabuuan ng ating balita ngayong umaga. Hatid sa atin ng Lipamedics Medical Center. You may follow them on their Facebook page, Lipamedics Medical Center, their Instagram at Lipamedics Medical Center, and you may check out their website, lipamedics.com. 7:01 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. My name is DJ Frankie at nakasama natin on the other line, DJ Joey Boy, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang GV Balita Express sa GV 99.9, your good vibes.
15: GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita. Mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. GV Balita Express. GV 99.9 gives you your news. Keeps you informed and updated. Plays your kind of music. Your beat, your groove. GV 99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV 99.9, your good vibes.
14: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap, suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
16: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly.
17: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
18: Ilong Ranger?
19: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
18: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
19: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
18: Sipon agad?
19: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa.
20: Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, Mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
21: Unilab quality yan.
22: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: GV 99.9, your good vibes.
23: Rentahin na kami!
24: GV 99.9, rentahin na tayo, mga kabay!
25: Rentahin na!
26: Renta!
27: GV 99.9,
28: rentahin na!
29: Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at Travelworthy PH. Or visit us at 3rd floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travel Worthy PH. Making your travels worth it.
15: GV 99.9. Your good vibes.
30: Sa bukid, dapat laging palaban. Kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
31: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
30: Wow, mas pinagaling pa?
31: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
30: Palaban tayo para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
31: Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra. Unilab Quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan! Sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo.
3: Isang paalala mula sa GV 99.9.
4: In need of quality healthcare close to home? Lipa Medics Medical Center. From comprehensive medical services including cardiology, pediatrics, and surgery to top-notch ancillary services like diagnostic imaging and laboratory tests, we've got you covered. Visit us at JP Laurel Highway, Balintawak, Lipa City, Batangas, or call us at 043-756-2342. For more details, check out our Facebook page, Lipa Medics Medical Center, or visit our website, lipamedics.com. Lipa Medics Medical Center.
5: GV 99.9. Yay, good vibes.

0: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes. Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
1: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
0: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
2: Ilong Ranger?
3: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
2: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
3: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
2: Sipon agad?
3: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzeb C Plus 40 with zinc agad.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: You are listening to...
7: You are listening to...
8: You are listening to...
9: You are listening to...
10: GV99.9.
11: Your good vibes.
12: Your good vibes.
13: Your good vibes.
11: Your good vibes.
0: DJ Frankie. DJ Frankie.
14: 7.09 a.m. on o'clock, Philippine Standard Time. Kayo ay nakatutok pa rin sa Good Vibes Morning. Kasama ako, DJ Frankie. And may kasama din tayo this morning sa ating Good Vibes Balitaktakan, DJ Joey Boy. Ikaw naman ay bumati sa ating mga ka-vibes na nagkikinig this morning.
15: Yes, good morning mga ka-vibes. Good morning DJ Frankie at hello sa mga ka-vibes natin na nakikinig na sa atin ngayong morning. Ay, amin pong iumpisahan na ang pag-iimbitang kayo makilahok sa ating balitaktakan ngayong umaga. Good morning DJ Frankie, kamusta ka naman today?
14: Okay naman, maganda ang panahon. Nakakakita na tayo ng mga traffic na hindi natin nakikita ng bakasyon. Hello!
15: Totoo!
14: It's waving. Sa mga naghahatid ngayon ng kanilang mga chikiting papuntang eskwelahan, good vibes morning sa inyo and we are here. Ako po si DJ Frankie kasama si DJ Joy Boy online at para kayo ay hatiran ng good vibes ngayong umaga and to keep you informed, aware, and updated sa araw-araw at kahit naman hindi sa Southern Luzon, no? Actually, Calabarzon covered natin. Pero eto, punta muna tayo sa ibabang bahagi ng Pilipinas. Sa Sarangani, DJ Joey Boy, baka pwede nating bigyan ng detalye ang ating mga ka-vibes na nakikinig ngayon. Ano ang nangyari doon sa Lindol at anong magnitude ito?
15: Oo, naku, kahapon nga ka-vibes ha, ay dinanig po ng magnitude 7.8 na lindol ang lalawigan ng Sarangani. Ito po ay kahapon ng umaga, first day of school pa naman ito, DJ Frankie. Ano? At ayon sa pinakahuling ulat ng Office of the Civil Defense, ang pinakamarami daw hong nasawi ay sa bahagi ng General Santos City kung saan may 10 biktima ang nasawi at 12 katao pa ang iniulat na nawawala. At dahil nga po ongoing ang kanilang search and rescue operations, mga ka-vibes, ay inaasahang tataas pa ang mga numerong ito. Ayon pa sa kanila, ang karamihan daw sa mga nasawi ay yung mga nabagsakan ng debris na dahil sa pagguho ng mga gusali at may mga naitalang landslide din dyan sa General Santos City. DJ Frankie, ang masaklap nga nito, ano, dahil nga first day of school, may na-report na 12 palapag na paaralan na ang gumuho habang may mga estudyante pang nasa loob, ano, at patuloy pang inaalam ang sitwasyon doon at tinitingnan kung lahat ba ay nakalikas o nakalabas bago pa bumagsak ang naturang building. Nagdulot din ng malawakang pinsala sa mga iba't ibang gusali at establishmento yung nangyaring pagyanig. Ayon naman DJ Frankie, sa DepEd ay nasa mahigit 8,000 paaralan po ang apektado ng lindol at doon naman sa mga babiyahe, ano, baka po kayo mga ka-vibes may mga ticket o airfare na papuntang General Santos City ay pansamantala mo hunang isinara ang General Santos International Airport para po sa seguridad at may mga canceled flights nga dyan, DJ Frankie. Ang detalye po ng balitang yan mga ka-vibes ay maaari maaari ninyong balikan sa aming Facebook page at nandun po ang detailed information sa, ng nangyaring lindol dito sa Sarangani, DJ Frankie.
14: Thank you so much, DJ Joey Boy. And malaki ding bagay na ito ay ini-inform natin ng mga tao. Baka kasi yung iba may mga mag-anak doon at hindi na-updated ano, at maiparating sa kanila. And nakikinig naman tayo anytime, anywhere. Kaya meron tayong online streaming platform and baka may nakikinig po sa atin ngayon na gusto rin mga tumulong, or baka may mga agencies man, or baka may mga NGOs na gusto tumulong dyan. And again, ayon nga po sa dito sa mga pamahalaan natin, sa mga ahensya na tumututok dyan, ay magkakaroon daw ng mga aftershocks and malalakas daw yung inaasahang aftershocks ayon sa Office of Civil Defense, tsaka sa mga nakatutok dyan. Sa Department of Education naman ay medyo nakinabahan, ano? Kasi 8,600 na paaralan ang meron po sa rehiyon na iyon, kaya dun sa GenSan. Kaya talagang ayon sa FIVOX ay magpapatuloy pa rin ng hanggang isang linggo ang aftershocks. Kaya mga ka-vibes, let's continue to hope and pray that they will be safe, ano? At sa kabila ng mga nangyayari dito sa Pilipinas, ay huwag na natin pag-usapan yung iba. Ay sana naman matutukan, and ayon nga sa sinabi na inuusap na ang DSWD na mag-release ng funds para sa tulong sa mga nasa evacuation center. And syempre kung yung bahay nila nasira man ay mahihirapan bumangon ulit, at sana ang tulong na ma-release sa budget ay iyon din ang makakarating sa mga kailangang tulungan. Tama ba yon, DJ Joey Boy?
15: Tama yun, DJ Frankie. Talaga naman kapag ganitong mga biglaan, urgent need ha, huwag na hunin nyong. Baka naman, ano, priority natin yung ating mga kababayan ngayon sa Mindanao. Ano, kung magre-release man ng budget o kung mag-hearing man, kung may mga kailangang pagpupulong, kung kailangan ng suporta o ng step ng mula sa Senado, ay huwag muna pong isipin yung mga issue dyan sa Senado. Isipin muna yung kapakanan ng ating mga mamamayan doon, dahil talagang kailangan po nila ng tulong ngayon.
14: Oo. Actually, over the days, minsan pag namemention ang Senado sa mga usapan, ito sinasabi ko na Senado talaga napapag-usapan topic nowadays. Gil na gigil ang mga tao, kasi bakit? Mga leaders kayo, bakit ganyan umasta? Ano? Parang masyado namang emotional para sa isang leader na gano'n. It's okay to be emotional, pero ilugar. Ilugar ang mga bagay-bagay, hindi yan sinasama. Kayo po ay inaasahan ng nasyon. So sana gawin nyo din naman ang inyong part. And hindi naman natin directly nga hini-hate, pero we're hoping kasi ang mga taong bayan, ang Filipino people, they are hoping for a good change naman. And sana sa ngayon naman, moving forward, ay maging maayos. Pero ito, good vibes balita naman muna tayo, DJ Joey Boy. Dalawang bagong ambulansya. Ano ba yan? Pumiyok na. Ay ipinagkaloob ng PCSO sa lalawigan ng Quezon Province. Ito mga ka-vibes, fun fact lang. Sa Quezon Province, marami pong remote areas dyan na hindi masyadong natutuntun or naaabutan ng tulong ng gobyerno. And just so you know, dapat naaabutan sila ng tulong. Pero hindi nga. Pero ito, ayon po sa PCSO, ay naaabutan sila ng dalawang bagong ambulansya. And this is a great help for them. Siguro tayo na medyo parang city living ay kinetake for granted natin yung mga gantong ambulansya. Sa kanila, sobrang laking bagay nito. DJ Joey Boy, ano pong masasabi mo dyan na pinagkalooban sila kahit dalawang bagong ambulansya pa lamang?
15: Oo, maraming salamat talaga sa PCSO, ano, sa pagbabahagi pa rin. At alam naman natin na ang PCSO, mas kilala yan, DJ Frankie, pagpatak sa mga ano eh, sa mga entertainment at saka sa sugal, ano, sa Lotto to be specific. Parang kung tatanungin mo ang isang regular na mamamayang Pilipino, ano bang alam mo pag narinig mo ang salitang PCSO, ano ang iyong unang maiisip, ang masasabi nila ay ano,
14: siguro yung
15: ano, Taskas card. Lotto, million, at hindi mawawala ang korupsyon. Ano, pero ito ang magandang other side and good side ng PCSO. Dahil mga ka-vibes, malaki po ang naitutulong ng PCSO pagdating sa health sector. Bukod nga po local government units, ay meron ding PCSO booth sa mga ospital, ano, kung saan pwedeng lumapit ang mga kababayan natin. So talagang napakalaking tulong nito ay yung dalawang ambulansya, bagamat sa bilang ay dalawa lamang, pero dahil nga sa sobrang kulang pa rin tayo pagdating sa mga healthcare needs at healthcare equipment, ay napakalaking tulong nito. Kaya maraming salamat sa PCSO at nawa, yes, ano po, sa local government unit ng Quezon, lalo na kay Governor Helen Tan, kay Governor ng Quezon Province, ay sana po ay maayos na ma-distribute at magamit at maalagaan itong ambulansyang ito, DJ Frankie, kasi alam naman natin kapag ang mga gamit ay donated ng isang organisasyon, yan ay parang ang hirap pa ayusin at ang hirap ipagawa kapag nasira. Ano, dahil po maraming pinagdadaanan ang isang pagpapasaayos ng mga government vehicles. Kaya sana po ay maalagaan para mas matagal na magamit ng ating mga kababayan.
14: Yes, ito DJ Joey Boy, kakapalan ko lang ang aking mukha. Baka pwede pong palambing sa PCSO, dalawang ambulansya bawat bayan dun sa Quezon, ano? No, palambing na lang po kasi ano eh. Grabe, malaki po talaga ang Quezon Province kung iisipin natin. And sobrang remote areas nga po talaga ng ano, ng iba. And wala po sila masyadong access sa mga magandang health establishments, mga hospital, ganun. And same goes for Mindoro. Baka pwede nyo pong makita ang sitwasyon sa Mindoro. Kahit po sa Lipa City, for example, magpapacheck up tayo. For example, dyan sa Lipa Medics Medical Center. Nakaupo ka, nasa waiting ka, may meron akong more than 2 times na instances na ang aking nakatabi ay taga Mindoro. Ang kadahilanan nila, ba't sila ay dumadayo doon? Dahil wala ho silang access na maayos na ospital doon sa kanila. So baka pwedeng hindi lamang ambulansya, no? Mga ambulatory services, mga ganon na facilities. Pero bukod po sa ambulansya, diba, nabigay na nga, humiling pa ulit. Pero ito naman ay para sa ating mga ka-vibes. Baka nakikinig sila, DJ Joey Boy. Kaya I wanna take this opportunity para sa deserve ng mga tao. And since hindi nga masyadong makuha sa gobyerno, sa healthcare, na meron ba talagang healthcare, nagigigil ako. Bukod po sa ambulansya pinamigay, nagbigay din po sila ng 800 na charity food packs. So ito yung mga food pack na pang emergencies, I think, na pinapamigay din. Tapos nagbigay din sila ng 50 blood pressure apparatus. So kung may blood pressure ka dyan, kung saan nila dinala yan, ayan, magpa-check ka dyan. And 50 nebulizers para sa kanilang CSR, sa kanilang corporate social responsibility. DJ Joey Boy, ito din share din natin sa mga ka-vibes natin. Pag kayo po, baka may nakikinig din kasing NGOs or mga agencies ngayon. Pag kayo po ay nagbibigay ng nebulizers, ang nebulizer po ang isa sa pinaka helpful sa mga tao, lalo na sa mga nangangailangan. Kasi mahal ang nebulizer eh. And for a household na may isang laging hikain, ganyan, ay malaking tulong yun sa kanilang bahay. DJ Joy Boy, ano masasabi mo doon, no?
15: Relate na relate tayo dyan, DJ Frankie, kasi si DJ Joey Boy po ay hikain, mga ka-vibes. Ano? Dahil kaya talagang alam natin kung gaano talaga kahalaga, lalo na ang usapin ng nebulizer. Ano? Lalo na kahit nga din sa Batangas si DJ Frankie, kahit tayo in Asa City, ay napaka-limited pa rin, ano, ng mga nebulizer services. Parang halimbawa, dito sa aming barangay ay may 2 o 3 nebulizer set, pero ang hikain din sa amin ay nasa 300 mahigit. Ano? Kapag ang asthma pa naman ay seasonal o ika nga ay depende sa pagpapalit ng panahon, ano, kalimitan ay dyan naglalabasan, ay kapag nagsabay-sabay ay talagang kulang at talagang mapapagod ang nebulizer machine. Oo, para matugunan ang lahat ng mga may sakit. At alam naman natin, DJ Frankie, kapag hika, medyo may pagka masabi nating traitor, ano, medyo traitor yung sakit na ito. Dahil minsan walang simptomas, bibiglain ka na lang. At oras ang kalaban, kapag ito ay hindi nabigyan ng mabilisang atensyong medikal, ay maaari yung mauwi sa pagkasawi. Dahil ho, mahihirapang huminga, magkukulang ng hangin sa katawan, ng oxygen, at marami pang komplikasyon ang maaaring mangyari. Kaya ang simpleng nebulizer, naku po, yan po ay talagang napakalaking tulong para sa ating mga kababayan. DJ
14: yes,
15: Frank.
14: Yes, thank you DJ Joy Boy. At sana may nakarinig do na mga capable tumulong. Ito po ay super helpful sa isang household. Yes. But anyway, ito since kalusugan at idamay na rin natin ang environment. Ano ba yan DJ Joy Boy? Mga proyekto dyan sa Batangas City. Ako yung naiinggit. Jogging habang namumulot ng basura. Ito, bigla ko na-imagine siya kanina habang binabalita natin. Ay, ang na-imagine ko, habang nagja-jogging ka, makakita ka ng basura, pupulutin mo, mag-squat ka, ganon, para para hindi masakit sa likod. So, ang pagpulot mo, imbis na yung nakatuwad ang pagpulot, pa-squat, oh, di ba? Ay, di na-exercise din ang iyong, ano, ang iyong glutes, di ba? So, ayan, sabi bilang paggunita daw ng World Environment Day noong June 5, DJ Joy Boy, ano ang nangyari sa Batangas City sa kanilang proyektong ito, jogging habang namumulot ng basura?
15: Yes, jogging, pulot, basura. Yan ang naging activity. O, mas kilala sa tawag na plugging activity. For the first time, DJ Frankie, may ganito palang activity. Plugging activity. Ayan, ay, ito po ay para hikayatin at makiisa ang ating mga mamamayan ano, sa pangangalaga ng kalikasan. To be honest, DJ Frankie, ako ay bahagi din ng programang ito. Ano, at ang nakakatawa din sa Batangas City ay lahat ng barangay ay nakisali sa naturang aktividad. Ito ay sa pangunguna ng mga barangay chairman, ng mga barangay functionary na ibinabadi naman sa kanila sa pamamagitan nga sa pangunguna ni Batangas City Mayor Marvie Mariño at Congresswoman Beverly Rose Abaya de Macuha. Ayan. Kaya naman noong June 5 ay nagkaroon nga ng aktividad habang nagja-jogging yung mga participant kapag may nakitang basura. So ibig sabihin nito DJ Frankie, habang kami ay nagja-jogging o nagwo-walking, may daladala kami mga garbage bag. At kapag may nadaan ng basura along the way, pupulutin, medyo popos, oo, i-squat ka ng konti, ano, at pupulutin ang basura and then you proceed or move on. Ayan. At dahil nga marami kayo, ay nakakatuwa na pagkatapos ninyo mag-jogging ay pagbalik ninyo ay wala nang basura kayong nadadaanan.
14: Oh, 'di ba? Ang linis, ano? 'Di ba minsan ang iniiwan lang natin footprints? Bakit naman ngayon ay wala kang iiwanan na may iiwanan ka pa rin footprints tapos yung dinaanan mo ang linis pa. Ang ganda ng ganun, no, DJ Joy Boy. Parang yung imaginative mind ko ay sobrang nasisiyahan sa mga ganitong sana makasali din ako one time, no. At ito pa, meron ko pang good vibes balita. Ito, ang ganda nito kasi ako, alam mo DJ Joy Boy, 'di ba yung mga ID picture? Ako pag nag-ID picture, ang dami kong gastos kahit minsan 49 pesos lang ata yung mga ID picture na may package na 1x1 na 2x2. Tapos ako, bakit parang minsan umaabot ng 500 hanggang 1,000 pesos? Kasi

0: by 2 passport size.
1: Grabe.
0: At kung ano-ano pang size na gusto mo, meron sila dyan. Kung ano yung kailangan mo o kung gusto mo, tingin mo lahat, walang problema. Pwede kang
1: humingin
0: lahat ng sizes. Just... At dahil nga dalawang... At dahil ito ay dalawang araw na ginanap DJ Frankie noong June 6 at June 7, ang programang ito DJ Frankie talaga ang target natin ay yung mga estudyante na magpapasok sa eskwelahan. Ano? Dahil syempre gusto natin na first day of school, sila ay bagong gupit, presentable, idinamay na din natin yung mga parents at yung mga magulang. Yung mga magulang, yung mga nanay at tatay, kaya kahit babae o kahit lalaki ay pwedeng magpagupit. Ayan. At ang kagandahan pa rito DJ Frankie, yung barbero na kinuha sa programang ito ay residente din ng Barangay Daligue.
1: Wow.
0: Talagang hindi sila nag-outsource. So alam nila na ang Barangay Daligue ay maraming barbero o maraming manggugupit. So they volunteer their selves para maki-join sa programang ito at nang matapos nga mahigit 300 residente ang nabigyan ng bagong mukha o bagong gupit at ID picture. Ayan, kaya patuloy po ang aming pasasalamat muli sa mga naka-partner, syempre pa ang pamahalaan ng Barangay Daligue Batangas City sa pangungunan ni Chairman Pibo Ansel Perez at syempre pa ang Daligue Spartan Group na talaga namang nagsimula ng proyekto ito nung isang taon. At ngayong taon ay i-shout din natin ang Pajayas Infinity Ads and Print dahil sila DJ Frankie ang may paproyekto naman ng libreng ID picture para sa ating mga kababayan.
1: Thank you so much sa inyong mabuting kalooban. And this is a very nice project ka, DJ Frankie, sa nakikita natin. At baka pwedeng makontakt din yung Daligue Spartan Groups ng ibang mga ahensya din and mga NGOs again. Kasi you can, baka pwedeng i-adopt yung project na ganon, yung design na ganon. Imagine haircut, tapos free ID picture. Sobrang laking bagay niya na, especially sa mga fresh grads din na kailangan mag-apply. If may ganong event na pwedeng puntahan, that's really helpful. Parang tulungan natin ang isa't isa mga vibes na umusad, ano? Kasi... minsan parang hindi na natin natatanggap yung tulong na deserve natin. So yan mga vibes. O ano pa
0: napakamahal din naman ngayon DJ Frankie ng pagupit.
1: Baka naman yung mga nakikinig ay maganda po yan. And not sa mga municipal level, sa mga city hall level, maganda po yan ha. Maganda yan na proyekto. At dapat yan ibinibida natin. But anyway, marami pang angulo if we're just gonna talk about development communication, if we're just gonna talk about development amongst the community, ay marami tayong proyektong ideas dyan. Gusto nyo, sama nyo rin ako sa mga... sa mga meetings ninyo, marami akong suggestion. Bilang na, actually, ito, during my college years then and right after I graduated college, ay kasama tayo sa mga NGOs, ganyan, and nakikita natin yung mga gaps, yung communication gaps na pwedeng tulungan sila doon sa iba't ibang sektor ng lipunan. So, yun, baka pwede nating matulungan din ating mga vibes. But anyway, binabati ko ngayon lahat na nakikinig sa ating online streaming platform na gv999.live. At if gusto mong makinig, pababa ka na sa iyong sasakyan or paalis ka na ng bahay, gusto mo pa makinig dito sa amin, type lamang sa inyong mga browser, gv999.live. At pag nag-scroll ka dyan, meron dyang live chat, makipagkulitan with us. And siguro later on, mag-live tayo sa TikTok. And sa mga ating gustong mga vibes na gustong makisali sa ating usapan, may gustong batiin, may gustong proyektong simulan, ito ang aming text hotline 0926-079-8708. Pwede ka rin mag-message sa aming official Facebook page, kaya send nyo na yan at magbatiin tayo ng good morning. DJ Joey Boy, isang pag good vibes morning this Tuesday morning. Tumaas ang presyo ng petrolyo. Sige, go.
0: Oo, naku, ngayong umaga nga mga ka-vibes, ay sana kayo ay nakapag-gasolina ba kahapon, bago mag-alas 6 kaninang umaga dahil nga ho, mayroong nagtaas ang presyo ng diesel at saka ng kerosene. Sana ho kayo nakapag-gasolina. Pagkamat tumaas, ay wala po tayong mga gawa diyan dahil sabi nga ng gobyerno, hindi natin kontrolado ang presyo. Kaya wala tayong ibang magagawa kundi mag-adjust. At para po tayo makapag-adjust, ay planuhin po ang ating mga biyahe at kung kakayanin mag-commute tayo. Ano, kung malapit lang naman ang pupuntahan, tayo ho ay mag-commute at tayo ho ay nakatulong din sa ating mga manong tsuper. Ayan, at syempre sa lagay ng trapiko, ha? Ingat-ingat po tayo mga

0: Naka-vibes sa ating mga pupuntahan ngayong morning sa mga papasok sa kanikanilang mga eskwelahan at sa kanikanilang mga trabaho. At huwag kakalimutan mag-almusal. Siguro babati na lang ako, DJ Frankie, ha? Sa ating mga ka-vibes dyan, kay Ma'am Riza Alcantara at kay Sir Ryan ng Inco Depot Lipa. Ayan, good morning po sa inyo. At congratulations sa napaka-bongga, yes, at napaka-successful na grand opening kahapon. Ayan, napakarami nating mga ka-vibes ang talagang naka-enjoy ng kanilang buy one take one o buy one get one. At the same time, na kitang-kita natin talagang 50% off DJ Frankie sa mga tools na naroon. At syempre pa, napakaraming discounts. Kaya naman, congratulations sa mga naka-avail. At mga ka-vibes yan, kung kayo nga po ay nangangailangan ng mga power tools o ng mga gamit pang construction, pang DIY, o kung ano pang handcrafts na inyong hobby, ay pwedeng-pwede po kayo dyan sumugod sa Inco Tools Depot Lipa City sa Batangas, dahil yan po ay bukas na simula kahapon. Matatagpuan po sila dyan sa JP Laurel Highway, sa bahagi po yan ng Banay-Banay, Lipa City, Batangas. Kaya buli, congratulations at sugod na po tayo doon para tayo makapag save ng mga para sa tools.
1: Ayan. At thank you so much sa pag-mention niya. And thank you sa pagsama sa ating Good Vibes Balitaktakan, DJ Joey Boy. Gusto ko lang i-share din sa ating mga ka-vibes na yung mga Inco Tools Depot na ito, puntahan niya sa Banay-Banay, ha. Kasi pag online kayo bumili, minsan fake pa yung dumarating, or minsan may mga trust issues tayo, or baka naman mali yung ating nabili. Might as well sa mga taga Batangas ho, o kaya hindi naman taga Batangas na gusto dumayo, ito po ang third depot in the Philippines ng Tools Depot dito sa Inco Tools Depot Lipa. Sa may Banay-Banay po yan, mga ka-vibes. Malapit po yan sa kantuhan ng papuntang Mataas na Kahoy. So along JP Laurel Highway lang yan. At bukas po sila from 8 a.m. to 6 p.m. Kaya punta na, mga ka-vibes. Baka may natitira pa silang sale, no? At sa mga hindi nakadalo kahapong opening, ay bukas yan. Everyday okay, alright. At yan, mga professional tools, mga cordless power tools, mga industrial and hardware essentials, meron yan sa Inco Tools Depot. At sa lahat ng bumabaybay ngayong oras na ito, nagda-drive, o whether pasahero ka sa sasakyan, sa mga nagda-drive po, drive safely, put your seatbelts on, use the proper turning signals. Lahat ng bumabaybay dyan sa JP Laurel Highway, managahatid, papuntang school, at yung mga friends natin bumabaybay padagatan, ayan, hello sa inyo, ramdam nyo na ba ulit? At kung traffic man, ay enjoyin lang ang ating Good Vibes kwentuhan at enjoy natin ang Good Vibes music. And for now, baliktagtugan muna tayo. Since nag-first day of school na nga, eto na muna muli ang Let's Get It Started by Black Eyed Peas. Once again, my name is DJ Frankie. Nakasama si DJ Joey Boy sa GB 99.9. And the bass keeps running, running, and running, running. Your Good Vibes.

0: That song was brought to you by
1: Trust. Different choices, same normal. Trust. Abot kayang family planning para sa lahat.
2: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na. Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa misyon namin gawing accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am? Sir? O ma'am, sir? Learn more at trust.ph.
1: Trust. Different choices, same normal. Trust. Abot kayang family planning para sa lahat.
3: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Oh, karambola, karambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
7: Ay, namumuro na ako.
6: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng B, 30.
8: 30 anos na? Uy, bingo!
9: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
10: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
11: This is DJ Frank.
12: This is DJ Rico
13: Maraco. Ako po si DJ Robbie.
10: 30 taon ng masayang kwentuhan.
14: Always reminding you that every gising is a blessing.
10: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
9: 30 anyos na tayo.
13: Mga vibes, 30
14: GV99.9.
15: This is GV99.9.
10: GV99.9. 30 na!